Mayong aga, mayong buntag. Welcome sa aton program The Voice of Truth and every Saturday sining station 89.7 K5 News FM. All right, good morning, good morning. Welcome kag kumusta ang aton ya pag trabaho sa ato ang mga transaction today. Alright, salamat sa Ginoo mga higugma. Bangod kay nagbalik ang power sa sining tinion sa sininga area. And salamat sa Dios sa ato niya station manager sa Northern Negros sa K5 News FM. Kay Ma'am Manzanares sa Cobia. Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Okay, good morning ma'am. Alright, sa tanan nga staff sa K5 News FM, good morning. And sa aton mga listeners and viewers sa sininga station, labi na gid sa aton niya nga ambungan ng technical sa master control, Sir Denmark Mahina. Alright, kalipay na aton mga kuturan sa 25 ka barangay sa syudad sang Sagay o sa aton mga live viewers. Welcome na sa aton program, The Voice of Truth. All the pastors, all the servants of the Lord this today. Og sa to ang mga suking tagpalamating ng Masibuano speaking people, kumusta na? Mayong buntag kaninyong tanan, manginaot na nata sa kahapsay sa tong panglawas. Oras na to mga kigsunan alas 11:54 sa sininga takna. 6 minutes before 12 noon this afternoon.

Alright, sa palibot-libot siyang sudad siyang Sagay, sa Nicholas Aguilar Public Market City of Sagay. Good morning, good morning. Okay, sa aton mga friends nga nagapaminaw karon. Sa aton mga abyan nga mga e-bike drivers, tricycle drivers, sa tanan nga mga gabiyahe, or just praying ang Diyos magapanalangin kag maghatag pag-protection sa aton. Hindi basta-basta mga kuturan, bangod sa aton yung kambyo klima, sa klima naton mga kauturan. Alright, good morning. Nadira sa Natad Coffee Shop. Labi na gid kay Madam Evelyn Batadla Natad. Kaya sa iya bata nga si Brother Brian Natad. And of course, sa tanan nga nagapangapikag sa tanan nga mga staff and workers sa Natad Coffee Shop, good morning. Alright, good morning man dira sa QR Cellphone Repair Shop. Labi na gid kay Madam Roxanne Kirante. Okay, salamat gid sa tanan nga nagapaminaw sa K5 News FM. Blessed morning to each one of us. Ang ato ang mga suking tagpalamati dira sa Dakbayan sa East Kalante. Mayong buntag kaninyong tanan. 4 minutes antes mo abot ang alas 12 impunto. Sa tanan nga nagapanghimo, sa tanan nga nagapang laba, sa tanan nga nagapang prepara sa ila panidtuhon. Labi na gid sa Barangay Langob sa Buena Vista sa 5 star. Sa Buena Vista Rizal Lapitan. Langob Rizal. Amo nang 5 star 5 ka barangay. Alright, good morning kay Sister Ana Gonzalez Ortiz, Ortiz family sa Purok Fire Tree, Barangay Bulanon, Purok Fire Tree, good morning. Cebua family, Ortiz family, Diza family, and of course, Landagan family, Idim, Arnaiz family. Sa itong mga listeners, isa kadamo sa itong mga tagpalamati. Diri sa proper Sagay, good morning kay Nong Gamay Kabos, Nong Mayong Aga. Kay Brother Jaja Buena Fe, kay Maninay Merly, on behalf sa BBC family, kay Reverend Isos Invalencia Jr., kay Ma'am Elizabeth Valencia, good morning, and all the ladies sa BBC. And all the pastors, good morning.

Alright, dira sa barangay Langob sa Cagay 5 sa Hinon family, Romero family, Tanghal family, kay sa akong daugangan kay Malolita Albao Hinon. Mayong udto kaninyong tanan. Alright, 2 minutes before mag 12. Dose na mga kuturan. Aga sa tanan nga nagaprepara sa mga pagtuhon sa Ilakalanon, panyagahon mayong udto kaninyong tanan. Our viewers kay Tiotter Soidim, good noon. Alright, dira sa Barangay Langob sa K5 sa Cagay 5. Of course, ang ako niya asawa nagabisita karon dira. Kaupod sa ako niya kabata kay Enzo Vel G. Arnaiz. Kay mayong udto kaninyong tanan dira sa Barangay Langob Cagay 5. Kay An-An Romero, kay pari Neil Romero, and of course sa mga kabataan sa ako ni asawa kay Charmin Hinon Arnaiz, and of course sa kay Sheila May Albao Hinon, at sa Tanghal family. Alright, sa Kabilugan sa Panimalay Hinon. Alright, sa tanan ng mga pastors nga nagapadayon monitor, salamat gid sa Ginoo. Alright, Pastor, salamat. Biskan wala ko da. Ginagreet ko nimo. Toto Pastor Rinaldo, thank you sa pag-greet. Alright, thank you so much sa inyo pag-pamati in every Saturday sa sininga program, The Voice of Truth. Salamat sa mga tao nga ging gamit sa Ginoo nga magapadayon ni nga programa. Aga salamat sa Ginoo sa MDM College kay Ma'am Melanie Torres. Pwede ka mo makapakig-angot sa MDM kung may ara ka mo makilala nga mag-eskwela. Inquire ka mo to mga kuturan kay salamat gid kay sa partnership ta sa TISDA, DepEd, and of course sa Commission on Higher Education mga hinigugma. And of course sa Jaisa Roswell Family Clinic kay Ma'am Luila Sarsino mga kuturan. Salamat sa Ginoo sa kabugusan. Alright, kay pare William Pamunag Banasing, good morning. Pastor Adi Manglimutan, the family, good morning. Kay Pastor Jerry Banasing Senior, the family. Kay Maninay Jinizan, the family. Kay Pastor Himay Sandico Disinan, the family. And of course, the whole pastors, Pastor Jesus Manglimutan, the family. Pastor Sandy Jr. and the whole family sa Garden Bible Baptist Church sa Purok Dasok. Okay.

Alright, so salamat git sa ginung mga kotoran. Okay, ang ato niya kabugusan nga pagkilala gid. It's a great privilege and opportunity mga nigugma nga may ara kita sang programa na every Saturday sa sining station K5 News FM. Kaga ako mismo nagakalipay o nagid salamat kita sa ato niya buhi nga Dios. Bungod sa great privilege and opportunity mga nigugma nga maka-share kita sa Word of God. Sa tanan nga nagapaminaw sa sininga station, to God be the glory, just praying for you. And God will bless us and give us continuous nga pagkilala mga kauturan. So dumdumo naton mga nigugma nga ang Dios nagatagid sa pagpalig-on sa kabuhi naton. Alright, so before kita mag-start, let's a word of prayer. Yes, O God, thank you, Lord, for this day. Thank you for this time. Bless us, O God, for today, for this week. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. I'm just praying, O God, for all the viewers and listeners sining a station. Ikaw, Lord, yung mag-bless sa ila. Ikaw mag-hatag sa pagpaligon, sa tag sa samon. Thank you, Lord, for your loving kindness, O God. Bless us today and give us a wisdom to listen your word, to understand your word, and I'm just praying sa sulod pa ni Malay nga mapairal ang imo pulong. Salamat gid, O God. Thank you, Lord, for everything. We commit all these things in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Alright, good morning kay Mari Lidimer Sanchez. Thank you so much. Alright, sa QR repair shop, fix and touch cellphone repair, mga kotoran. Salamat man sa Ginoo. Alright, sa aton mga listeners dira sa Old Sagay, sa aton Kisses Leaders, kay Sir Philip Gamaw, kay Brother Philip Gamaw, Kisses Leader sa Barangay Plaridel. Thank you so much. Salamat git sa pag-bisita kagina sa balay. Okay, kay Brother Philip, kagkupod sa imo asawa, sa imo apo, kag sa imo kabataan, kag sa imo bilog nga panimalay. Salamat git sa Ginoo. Sa tanan nga mga Kisses members and leaders, hindi gid ka mo maisa-isa, mga kotoran. Pastor Domingo Ikilago din, Pastor, listening here in Overflow Fundamental Baptist Church in Kabangkalan. Pastor Domingo Ikila Jr. Pastor, good morning. Good noon. Good noon. Our time is 12:05. This time, mga kotoran, ang ining oras gidala sa sininga station, 89.7 K5 News FM, mga hinigugma. Sa aton mga drivers sa Old Sagay, nga we know nga nagapaminaw gid, nagapamati gid. Salamat gid, I'm just praying for you, sa inyo tanan. Ang Dios iya magaprotect sa inyo pagbiyahe, kag maghatag sa pag-comfort sa inyo, kag maghatag sang kalig-on sa piyak sa mainiton nga panahon. Hindi basta-basta nga mag-driver ka mga kuturan. Pagpaninguha sa isa ka amay, para maipakaon sa isa ka panimalay. That's why nga tagaantas ang pag-saludo ang tanan naton nga mga drivers. Alright? Not only drivers but all the workers, Filipino workers. Well, thank you so much sa inyo pag-monitor.

Alright, sa akon man niya amay dira sa housing tilapas sa tanan nga nagapamina man sa housing tilapas kay nanay Billy. Nanay Billy, good noon sa inyo sa Espinosa family, sa Puntiras family, kay nang Hilda, good noon sa mga kabataan nga nag-alatin dira sa aton ya God's loves you and God's love never fails ministry. We have a children's minister right after this program. Okay, salamat gid mga kotoran sa housing tilapas sa Akranti family, Mahilom family, Gonzales family, Son family, Nobleza family. Alright, dira sa Purok Factory, kay tito na kon Edgar Arnine. Okay, thank you so much. God bless. Alright, sa Sikilyo family and Japana family. Kay Kagawad Jewel Dimuhina, Kagawad, good noon.

Alright, this time mga kuturan, dire kita magapamalandong sa pulong sa Dios manginigogma sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 until verse 1 and verse 13 and 14, but we include sa verse 7. And the word of God says, remember now your creator. Okay, remember now your creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So, ang pulong sa Diyos nagapayag mga kuturan. And verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanities, seeth the preacher, all is vanity. And verse 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Alright, salamat man. Before we discuss, we start this message, greet mga kuturan sa tanan nga nagasaulog sila birthday today, this month. Thank God, to God be the glory. Blessed, happy birthday to each one of us sa tanan nga Octoberians. Alright, Sun family, good noon. Parsumala family and Niturada family, Balikwatro family, Abong family, Bantigi family. Hindi naton maisa-isa gid ang tagsa-tagsa sa aton mga kuturan. But anyway, we know nga nagapamati gi kamo dira. Alright, dire kita mga kuturan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes. This is the what we call the preacher. Most of the writings of Ecclesiastes, mga kuturan, kay King Solomon. We know nga si King Solomon, mga nigugma, the second or the son of David, I think the third king of Israel, the first king is King Saul, and David is the second king, and the third is the King Solomon. But, pero mga kuturan, ang first gid nga God chosen, mga nigugma, is King David. Pero ang aton istoryan this morning, it's all about remember your creator. Remember your creator. Dumdumon mo ang imo manunuga. Dumdumon nato ng aton Dios. Okay? Verse 1 that speak about remember now your creator in the days of your youth. While the evil days come not, nor the years drew nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. In other words, hindi naton paglaton mga kuturan nga maabot ang time nga wala nakita yasang puwersa, wala nakita sang kusog, wala nakita sang kagayunan nga maihatag pa sa Dios, maalagad pa naton ang Ginoo. Ang pulong sa Dios nagpahayag mga ningugma diri sa Ecclesiastes chapter 12, remember your creator. Dumdumon naton ang aton manunuga. Why? Kilalahon naton. Pareha sinabala mga kuturan sa isang establishment or sa isang lugar or sa mga history, dumdumon naton ang mga founder. Okay, kaga makilala naton ang na paano nang nagtukod or paano na nahimo ang ininga organisasyon or ininga establishment. So let us remember. Amo man ang mga kuturan, dumdumon ta. Ngaman mga nigugma, kilalaon ta because everything nga naa sa aton kabuhi came from the Lord. Kaya nga dumdumon ginaton una. Bangod siyang naghatag sang siyang source ang tanan, siya naghatag sang kusog, siya naghatag sang pagpalig-on sa aton, siya naghatag sang kabugusan,
siya nag-protect, siya nag-preserve, siya nag-provide sa itong mga kinanglanon. Amo na mga kulturan. And on the first place, siya naghatag sang kaluwasan. Wala na sa iban pa makaluwas sa aton, wala na sa iban pa nga aton kilalahon kag tagaanta sang pagdaya mga kulturan, but God alone. Because siya ang kabulusgan sa aton. That's why the word of God says in Psalm 93, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Okay? Ang Dios ang akon kabulusgan. God is my strength. God is my everything. Okay? Amo na ang payag niya mga kuturan nga "The Lord is my shepherd, I shall not want." Siya lang makatag sa kabulusgan. Siya ang makatag pagkontento. Sini nga kalibutan, hindi kita ba yung tao, ang tao sa kalibutan. Way pagkontento. Bangod kay ara kita sa unod doon, ang unod naton mga kuturan, ara pang kaisa, arang kaisaon, ara ang wala sa pagkontento, may ara na, gusto pa rin mag-amuna. Okay? Amo na mga kuturan nga we should remember of what the Lord has done to our life. Aton kilalahon, kagdumdumon ang ginghimo sa Dios sa imong kabuhi. Gindumdumon kung anong ginhimo sa Dios sa aton kaugalingon, sa atong family. Kung paano kita ging ayos sa Dios, kung paano kita ging protektahan sa Dios, kung paano ging protektahan sa Ginoo nga aton panimalay. Amo na mga kuton, first thing aton dumdumon mga nigugma. Appreciation. I-appreciate naton si Lord sa aton niya kabuhi. Okay? Why? Ang word of God says nagapahayag mga kuturan, "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it." Nabutang sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes mga nigugma, kay ang yabok dust magabalik sa duta. Pero ang espiritu kag ang kalag, ang espiritu magabalik sa Dios kag espiritu man sa Ginoo. "Vanity of vanities, yes, the preacher all is vanity." Way ni kapuslanan. Ang ato ni kabuhi kung hindi naton maitugyan, maibalik, maihalad sa Ginoo. Tandaan naton mga kuturan, we're just passing by on this earth. Agi lang ato niya pagkabuhi. Kag wala ta kabalok sa dihas ta kuto bang ato niya pagkabuhi. Dumdumo naton mga kuturan, temporary lang ato niya kabuhi. "Then shall the dust return to the earth." And the Bible says, "Let us hear the conclusion of the whole matter." Pamatian ninyo ini. It is this the conclusion of the whole matter. Una, fear God. Reverence all, loyalty, respect, humble, humility, obedience. Amo na mga kuturan, fear God. And next, keep His commandments. Paano na ito ni-keep ang commandments ni Lord? "For this is the whole duty of man. First, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as love yourself." Amo na mga kuturan. And verse 14, "For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Appreciation mga kuturan. E mag-abot ang chimpo, mag-abot ang time mga nigugma, nga usgahan sa Ginoo ang mga binuhatan at sa kalibutan, usgahan sa Ginoo ini nga kalibutan, ang napayag ang pulong sa Ginoo with every secret thing, maski ang ginatago-tago na ito nga sala, ang ginahimo na ito mga kuturan, mahambal kita nga, wala man rin si Papa, wala si Mama, wala makakita sa kuha. But God knows your heart, but God knows your life. Wala sikreto sa tubangan sa Ginoo. That's why, to be honest, kung ikaw nagpamati karon, may mga butang na ginahimo ni mo, wala kabaloy mo asawa, wala kabaloy mo bana, make sure mga kuturan, nga, let us check ourselves. Let us check our decision making. Ato mga decision, hindi pwede nga kita lang, we need the help, we need the guidance of the Lord sa ato niya kabuhi. Okay?
Amo na mga kotoran, kaya word of God says, vanity of vanities, yet the preacher, all is vanity. Why ginipulos? Ini nga kabuhi, kung wala na sandig sa Dios, why pulos ni? Parehas lang ang kasumbag sa hangin. Kapoy kayo. Dumduman nyo ang natabo sa mga Israelites sa pagkuha sa Dios. Sa pagkuha sa Dios dito sa Egypt. Okay? Pagkuha dito mga kuturan, in how many years get slaves sila sa Egypt? Pag-abot ang time nga ging kuha sila sa Ginoo. Kag gipatabok sila sa Ginoo dito sa Red Sea. And then gipakita sa Ginoo kung paano ang Dios nag-provide. Paano ang Dios nag-protect mga nigugma? Kag sa sina mga kuturan, makita naton kung paano ang Dios naghatag sa pagpalig-on sa tagsa-tagsa sa aton. That's why amo ni abot lang sa mind naton, hindi kita ya magsalig sa mga tao sa palibot, sino nga kalibutan. It's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amo na mga kuturan, dumdum mo na ton appreciation. Paano na ton ma-appreciate ang Dios sa kabuhita? Paano na ton ma-acknowledge ang Dios sa kabuhita? Paano na ton ma-acknowledge ang Ginoo sa aton panimalay? Paano na ton ma-acknowledge ang Ginoo sa aton niya decision making? Amo na mga kuturan, appreciation. And next, application. Pag-apply. Application. Paano mag-apply mga kotora? We should pray first sa kabuhi naton. Isa mamba kita, Lord, gusto na bag-uhon ko, tadungon ko akong life. But the decision nga imo ging himo, balik-balik. Yes, decision ka subong. Pagkabuhas, balik ka naman sa ginahimo mong hindi mamo. That's one decision ka naman. So ginainto naton ang aton kagalingon. Once yung mag-decision kita mga kuturan, tutuod. Serious. Sincere. And decision nga na align, na connect sa Ginoo. Ini nga decision making mga kuturan, nga magkilala. Kung tadlungon tang aton pagpangabuhi, tadlungon tang aton niya paghimo sa aton mga obligasyon, legal nga proseso, sincere nga proseso, upod ang Dios. Kung ikaw namati karon mga kuturan, and there's something wrong sa imo self, it's not so late, accept Christ as Lord and Savior. Kag dumduma mga kuturan, we are just temporary sa sininga kalibutan. Agi ma lang. Kwarta naton, agi man na. Trabaho naton, agi ma lang po na. Profession naton, manggad naton, property naton, mga salakyan, mga kadutaan. Imo profile, imo position. Ano yung position mo? Manager o na ano man yung position mo? High position? High profile ikaw? But that is temporary in the sight of God. But remember, the word of God says, humble yourself in the sight of God. Humility, amo nang kinanglanon sa Ginoo, is not your degree. Degree is good. Profession is good. But the word of God says, humility, humiliation, it's much better. Amo na mga kotoran nga sa aton niya life, ini ang tanan ng mga butang nga may gimpakaptan sa Ginoo, mga butang nga ging hat giano sa Ginoo. We are just all steward sa tanan ng mga butang, even our family. Amo na mga katuran, tandaan ginaton mga nigugma. And that is application. So apply naton pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Does remind us kung ano kita ka salawayon, ano kita ka sinners in the sight of God.
kag makita naton kung anon man kita kapalangga sa Dios. Maski nga hindi kita angayan palanggaon, hindi kita igugmaon, hindi kita angayan igugmaon, hindi kita angayan tagaan, but God always love us, but God always love you, but God always thanking you. Oh, amo na mga kuturan, ang Diyos nagapaminsan sa imo. Maski panimalay mo, even your family, even your sister, even your brother, even your close friends, even your friends, even your relatives, never love you, never appreciate you, but God loves you so much. Oh, mahamba ka nga, wala gid maski isa nag-appreciate sa akon. Wala gid maski isa nga naga-care sa akon. Wala gid maski isa nga naga-hatag value sa akon. No. God value your life. Humble sa Ginoo, be found faithful, be humble, be diligent, be faithful, serve on, serve well. Amo nang payag sa Ginoo, but let us check ourselves, let us check our relationship to the Lord. So kung ikaw namati karon, diin ka man namati, sa imo pagtrabaho dira, sa imo pagpanyudto, sa imo pang panghimos dira, pag sa imo pagpanglaba, mind you, mind us mga kauturan, mga abyan. Kilalahon mo gid si Lord Jesus Christ. Tandaan mo nga we are all sinners in the sight of God. Gusto sa Ginoo nga kita makaangkon, makakadto sa gingharian sa Dios, ang pulong sa Ginoo nagpayag for halab sin ang come short to the glory of God, Romans 3:23. Ang pulong sa Ginoo nagpayag, but God commendeth his love toward us in that while sinners Christ died for you. Christ died for us, Christ died for me. Nagapahayag gina kung paano kita kapalangga sa Dios. So kung ikaw namati karon, kilalaon mo si Lord Jesus Christ. Kung gusto mo tudlungon imo kabuhi, palapit ka sa Ginoo and surrender your life to the Lord and give your life to God, give your time to the Lord and give your family to the Lord. Pour out mo sa Ginoo mga kuturan. Sino man ang wala problem sa aton, sino man wala circumstances, sino wala troubles, tanan kita nakaagi problema. Tanan kita may mga problems. But different kind of form of problems nga aton ginatubang. May ara mga problema, paagi sa mga balatian, mga problema, paagi sa relasyon. May mga problema, paagi sa financial. But Lord, nagahatag ang Ginoo sa pagpaligon sa aton. Remember, God will never leave us nor forsake us. Lastly, availability. It's availability, ang available na ito, mga kuturan. Ang Word of God says, nagapahayag, mga nigugma, ang ato niya availability. Ang ato niya nga time. Nga para sa Ginoo, hindi na ito pagkawaton. Tagaan ta time si Lord. Tagaan ta tiyempo ang Diyos sa pagbasa sa puno sa Ginoo, sa pagpamati sa Word of God. Maski mamati ka na lang ganyan every Saturday sa Radio, sa K5 News FM, sa sininga program, The Voice of Truth. Amo na mga kuturan, we should remember sa Ginoo mga niugugma. Hindi pagulat nga, okay, dason lang ko mga mamati, ah. Dason lang ko mga muyo, dason lang ko magbasa sa pulong sa Ginoo, dason lang ko magapamalandong, kay okay pa man akong pamatsyag, kung maglain mo pamatsyag, amo pa na pagbalik mo, amo pa na ang pagpangamuyo mo sa Dios. Hindi mga kuturan, dapat kung may chimpo ikaw, may time ikaw, give your time to the Lord and give the pinaka the best for the glory of God.

Amo na mga nigugma sa ato niya kabuhi. Ang tandaan na to ng kaayos sa Ginoo. Ang Diyos, there's so many promises sa iya word. He will never leave us nor forsake us. That's one of the promises. Pulong sa Ginoo nagpahayag, call on sa minulan sa then show the great mighty things which thou knowest not. That's a promise of God. Amo na pagpalangga sa aton. Kung ikaw namati karon mga kuturan, wala ko kakita sa imo heart, wala ko kita sa imo mga circumstances, wala ko kakita sa imo family, wala ko kabalo sa imo family, but God knows your family. Nabalaan sa Ginoo sa ang imo tagipusot. Ang imo mga plano, nabalaan sa Ginoo. Mga decision making mo, nakabalaan sa Ginoo. Palapit ikaw sa Diyos. Nalsulon mo, nga kita makasasala, kagilala si Lord Jesus Christ. Ang kuna si Lord Jesus Christ, ngayon mo manluluwas, kagdumduma, nga kita, hindi angayan palanggaon, hindi angayan igugmaon, pero gimpalangga, kagigugma sa Diyos.

amon natandaan naton mga nigugma. Isa lang sa ginapahayagits ang pinaka main or pinaka major nga message, love God above all and love others as thyself. Okay? Amo na mga kuturan. Una, igugmaunta ang Diyos labaw sa mga butang sa sininga kalibutan. Love not the world, my friend, love not the world. Kung ano man ginatag sa Diyos sa imo, paslamati ang Diyos. I-appreciate ang Diyos. Amo na aton dumdumon. Remember your Creator. Remember our God. Kung naginhimo sa ginodumdumon aton. Remember now your Creator in the days of the youth. Samtang may kusog kita, maayo pa aton pamatsyag. Maayo ang aton niya. Maayo ang aton niya. Ginahimo karon dumdumon tang Ginoo. Amo na mga kuturan nga sa aton niya kabuhi, anuman kasakuon kita, ayaw kalipati ang kaayo sa Ginoo. Ayaw kalipati ang pagpakamaayo nga ginhatag sa Diyos imo kabuhi. Palangga ang Diyos, higugma ang Diyos. Kay ginahigugma kita sa Ginoo, maski ano kita kasalawayon sa tubangan niya, ano kita kabirtuldo sa tubangan niya, wala kita gapamati, wala kita gasunod, but God always loves us so much. But God always care for 20 of us. Wala nagakalipat ang Diyos aton. Wala nagakalipat. O ano man ang imo background sa kabuhi, ano man ang status sa imo kabuhi, ang Diyos nagapalangga sa imo. Ang ini nga mensahe mga kuturan, naghatag sa pagpalig-on sa tagsa-tagsa sa aton. Dumdumo naton kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton niya kabuhi, kag sa aton bilog nga panimalay. Yes, O God, thank you, Lord, sa imo katutom. Salamat, O Diyos, sa imo pagpalangga. Salamat, O Diyos, sa imo pulong, nag-remind sa amon. Kung ano ikaw kamaluloyon, ano ikaw kamigugmaon, thank you, O God, because you are a God of many chances. And how many times makahimo kami sala, wala kami gapamati sa imo. Ginasikway ka namon, O God, ginabungul-bungulan ka namon, why kami nagahatag attention, but Lord, you always give us attention, O Lord. O ikaw, Lord, wala ginakapoy sa pagpalangga sa amon. Lord, praying, ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa sa amon. I'm praying for the station. I'm just praying all the staff and workers here in Sininga Station. I'm just praying sa tanang mga listeners and viewers sa Sininga K-FM News FM. Just praying, O God, sa malamutan sa amon tingog, O Diyos, ikaw maghatag sa pagpaligon, ikaw magpakamayos tagsa-tagsa sa amon. Lord, forgive us. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you, Lord, for your grace, O God. Thank you. I will commit all these things in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Alright, salamat mga kuturan sa inyo pagpamati. Salamat sa Ginoo kay nakahatag kita sa pag-share sa Word of God. And maski pa paano mga kuturan nga sa ulihi nagsiga manggid mga kuturan. Salamat gid. So sa tanan niya mga K5 leaders and members sa Escalante, sa Sagay, sa Second District, First District, sa NIR, Negros Island Prison, areas sa bilog nga Pilipinas sa K5. Salamat sa Ginoo. Sa CEO Sininga Station kay Dr. Ramil Oy, thank you so much. Kag sa aton mga listeners dira sa Kagay 5, sa Akunugangan kay Malolita Albaw Hinon, maayong udto kaninyong tanan. Sa ako ni asawa ara dira Subong, salamat gid sa inyo pagpamati kay
Sister Anan, Hinon Romero, kag sa Panimalay. So kay Sister Sheila May, salamat gid sa kanya wife sa Kabilogan. Okay, sa Hinon family, sa tanan ng mga neighbors dira sa K5, sa Kagay 5, mga kinigog. Sa kabugusan, sa Kisses Leaders and Members sa 25 Barangay, sa atong mga higala nga nagapaminaw karon, thank you very much. We just continue pray to each one of us, ngang Dios maghatag sa pagpalig-on, na inglawas kusog sa tagsa saton. Dira sa Tuboso, before we close this program, sa Alkisa family, mayong udto kaninyong tanan dira. Always nagamonitor dira sa Alkisa family kay Toder Lino Alkisa, kay Taalicia Alkisa, kay Kas Mimi, kay Kas Kas Gaming. Oh, salamat gid sa inyo sa mga kabataan. Oh, hindi kinaton ma-mention ang isa-isa mga kautoran. Salamat gid sa inyo. Kay nang Christiana, kay nung Buboy. Salamat gid sa inyo gid. Sa inyo pagpamati, sinyal at tanan. Kaga ang Dios maghatag sa pagpalig-on sa tagsa-tagsa sa aton mga kautoran. May God bless us all always. A happy weekend to each one of us. Good afternoon sa tagsa-tagsa.

K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay,

Thank you.

more of you, Lord. Oh, we want more, we want more.

Salamat, Panginoon. Sa iyong katapatan.

0: Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasan ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Orden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Ito na ang pinagsama-sama investigative reports ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. Lalaking umano'y lasing at nagpapaputok ng baril, naghasik ng takot sa barangay sa Bacolod.
2: Para sang kangod ko yakamot, yung amo yan abla ho. Amo to na kadalaga na mangod ko lumupok.
1: Magsasaka, binaril patay habang nag-aararo sa Bilalbagan.
3: Kabay pa, nga hindi ka mo pagpatulugon.
4: Istorya ho ng tani. Ano ang kalaang aginhe mo? Hindi kay patch yun, kuwaon ng gabuhi sa bata ko.
1: Tricycle driver patay matapos pinaulanan ng bala sa bayan ng Murcia.
5: So, wala mabalaan, wala rason, ginpalapitan na siya kaging tiro dahil.
6: Wala kaming tumailan. Siyakit ko, wala akong kabalo kung anong mga kakatapos sa inyo.
1: Tatlong hog racers sa Bayawan umapila ng tulong matapos hindi mabayaran ang kinuhang baboy.
7: Siyempre kay silingan may nang yung idagaw ni Sally Grabuco.
8: Kimong siglo nun, mga pilay, kantidad.
7: Paan po, unsi nuibig.
1: Mga residente sa Calatrava nagre-reklamo sa matinding pananalasan ng langaw. Manginis na sa La Libertad, naanod ng baha. Katawan, natagpuan makalipas ang halos 24 oras.
9: Sir, ang kuha ang tilapia sa iyong kauban ng katusian niya. Paglingi, wala naman puno.
1: 80 million pesos beautification project ng Tiesa sa Bacolod Public Plaza, binatikos.
10: Wala yun sa mga storyana.
11: Ilang taon mo, it's too late in the day.
1: At likha ng tribo ata sa Sagay City, naging pangkabuhayan.
12: Dumon siya nga ubra, kaya nga man ini nga ubra, hindi ni kay basta-basta lang nga madula.
1: Lahat ng ito ay ating himay-himayin, kaya tutok lang. Dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Ginami ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: At sa unang balita, nagpanik ang ilang residente sa Barangay Mansilingan, Bacolod City matapos umano silang pagbantaan at paputukan ng baril ng isang lalaking nakainom. Narito ang ulat ni K5 Berto Gaken ng K5 News FM, Bacolod.
5: Takot at kaba ang nangiibabaw ngayon sa mga residente ng Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan matapos pagbantaan at halos mabaril ng isang lalaki na nakainom sa kanilang lugar sa Bacolod. Ayon sa salaysay ni Tata, bandang gabi nang lumabas ang kanyang kapatid para umihi sa likod ng kanilang bahay kung saan naroroon ng gym ng Purok. Walang ano-ano'y bigla na lang daw itong tinutukan ng baril ng sospek. Hindi pa makontento ang sospek pagkatapos ng pamamaril. Lumabas pa ito at nag-amok. Tinakot din daw nito ang asawa ng biktima at ilang kalalakihan sa lugar.
6: Hindi. Pagkatapos sa tiro, palukan yung manghod ko. Kaya doon kapitik, kuhay ng lupok mo. Ikitatlo yung nga pagpitik, ginwaras ang manghod ko yung kamot. Amo yan na ablaho. Amo to na kadalaga na manghod ko lumupok.
7: Tupak yun yung gidyatan eh.
6: Siguro eh, walang takabal.
5: Nalaman sa investigasyon na hindi ito ang unang beses na nag-amok ang sospek kapag nakainom. Ayon sa ilang mga residente, ayaw magpabanggit ng kanilang pangalan na ilang beses niya itong ginawa sa kanilang lugar. Nagwawala, nagmumura, nagbabanta ng baril, pero walang nangahas na magreklamo kasi lahat natatakot. Dahil sa takot, pinili nilang daw ng mga tao na manahimik dati. Pero ngayon, sa ginawa ng lalaki, napilitan na silang magsumbong sa mga otoridad. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 7 sa Bacolod matapos tawagan ng mga residente. Arestado ang sospek at kasalukuyang nakakulong. Ayon sa pulisya, kinasuhan na ito ng attempted murder batay sa reklamo ng mga biktima kasama rin sa iniimbestigahan ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nanawagan naman ng ilang residente sa barangay at kapulisan na higpitan ang pagbabantay sa gabi. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Police Station 7 para alamin kung saan nakuha ng sospek ang baril na ginamit na .38 caliber revolver.
8: May insidente isang pag-orkomosyon dito sa Puro Kabugwason. So nag-responde na yung kadalakta na yun to sa patrollers and pag-abot depositively tudlo ang suspect nadakap na natin. So the development siya ng kaso sir, na-file na natin is on Saturday, October 3, kag waiting na nakita sa solution.
5: Para sa Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gaket, K5 News FM.
4: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin habang nag-aararo sa kanyang bukid sa Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang motibo at pagkakakilanlan ng suspect. Narito ang buong detalye ni K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM, Kabankalan.
9: Patay isang magsasaka matapos sa barilin ng hindi pa nakikilalang suspect habang nag-aararo sa kanyang bukid sa Sitio Kapaklaan, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Ano ang motibo sa krimen at bakit siya pinagbabaril?
10: Kinilala ang biktima na si Jolito Arnado, 56 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing lugar. Batay sa salaysay ng kanyang asawa na si alias Neneng, bandang alas 6 ng umaga nung umalis ang kanyang mister patungo sa kanilang bukid upang mag-araro. Ngunit makalipas ang ilang oras, nakatanggap siya ng balita na binaril ang kanyang asawa.
11: Alin sa banay, mga alas 6, arado na lang siguro kami agi mong. Tapos pagbalik niya siguro, amo tuguro nga kuan may ang may nakabati man diri sa amo sa iya nga kuan may lupok nga tatlo ka lupok. Pero ako mismo wa ko kabati nga may lupok.
12: Layo ang inyo balay.
11: Oh, layo ay ato sa highway lang to yamon mong. Tigintawgan ko nila nga tiruhan. Nagdalaga na lang kami dire eh. Ginano ko sa dayon eh, ginantaw ko nga yung sitwasyon. Bala buhi pa, ginano ko mong base kong buhi pa, kag pwede pa madala. Tiginikap ko ang iyang atiyan, init pa, sin ko bago pag init.
10: Gayon man, dahil sa malubhang tama ng balas sa katawan, idineklarang patay ang biktima.
11: Kabay pa nga hindi ka mo pagpatulugon. Kabay pa nga ang pamilya nyo, hindi man maano. Sa inyo mabalik ang tanan nga ginabatsyag ko subong. Kung anong ginimo nyo sumana, kung kabay pa nga dala sa inyo mabalik tanan.
10: Samantala, nananawagan naman ang hustisya at kasagutan ng ina ni Arnado na si alias Bunto. Kine-question niya kung ano ang naging dahilan upang gumantong sa pagpatay sa kanyang anak.
13: Bani kung salagin man, kung sino ang naghimo, istoryahon. Istoryahon ang tani. Kung ano ang salaan nga ginhimo. Hindi kay patyon, kuwaon ng kabuhi sa bata ko. Madamo na sila gurun. Damo pa na si John P. Itong ikasto kay wala lang amay, makapadayo na eskwila. Yun na nakapadayo na eskwila ya. Amusmos na niyang asawa ni pangabuyan ay wala na. Magutuman na lang yun na sila.
10: Ayon naman sa Binalbagan Municipal Police Station, patuloy pa rin ang investigasyon dahil wala pang malinaw na motibo at kung sino man ang pumaslang kay Arnado.
14: Meron po ba tayong any person of interest po?
15: Asok na po. Wala pa po. For further investigation po.
9: Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung sino ang nasa likod ng pamamaril kay Julito Arnado at kung ano ang tunay na motibo sa kanyang pagpatay. Habang hinihintay ng kanyang pamilya ang kasagutan, umaasa silang mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Para sa K5 Negros Investigative Report, Aubrey Suspenye, K5 News FM.
4: Sa bayan ng Morsia, Negros Occidental, patay ang isang tricycle driver matapos pinaulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang suspect. Ano ang dahilan ng krimen? Alamin ang investigative report ni K5 Red Salgado ng K5 News FM Bacolod.
16: Isang lalaki ang pinaulanan ng bala dito sa Purok Senyora, Barangay Salvacion, Bayan ng Bursa. Itong biktima ang di umano'y tinuturo na suspek sa pagpatay sa 82 taong gulang sa Barangayhan Dumanan, Lungsod ng Bacolod. Isang lalaki ang kinilalang si Ernie Tuazon, ang binaril at napatay ng mga suspect na nakasakay sa motorsiklo o riding in tandem bandang alas 6 ng umaga noong Setyembre 29 sa Purok Senyora, Barangay Salvacion, Bayan ng Bursa sa Negros Occidental. Ayon sa isang residente, nakarinig sila ng 6 na putok ng baril sa labas ng kanilang bahay. Nang lumabas sila upang tingnan ang nangyari, nakita nila ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada at duguan. Nakilala nila ang biktima na si Ernie Tuazon.
17: Matulog po ko, sir. Kibot kami ganing nga may naglinupok na sa guwa. Pagguwa namun, namun naman itong natabo itong tao at sa guwa nga gawrayad na.
16: Sinabi pa ng mga residente na ang biktima ay may tama ng bala sa ulo, liig at braso. Noong nagpaputok ng baril ang suspect, tinamaan ang bahay sa likod ng biktima. Nabasag ang salamin ng bintana at tumama rin ang bala sa dingding at bubong ng bahay.
12: May naglapos din ng bala sa inyo, di ko no?
17: Oo, arayong sa jelusi din naman. Doon rin nag-agi kag sa may siminto, ito na bunggo. Isama lang kabilog nga bala na gano'n din sa sulod. At tatlo. Tatlo tanan, duwa sa babaw.
12: Balik pagkagawa nyo sa balay nyo, why na yung suspect?
17: Wala na.
12: Kita na ng biktima?
17: Tawo na lang ang bilinti nga gawray at sa daigadalan.
16: Sinabi naman ni Kapitan Jenny Jimeneya ng Barangay Salvacion na dating security guard si Ernie Tuazon, ngunit namasada ito ng tricycle matapos ang COVID-19 pandemic.
18: Si Ernie Tuazon, ang iya niya, anay security guard niya siya. Sang una, ang iya, gadyang resources after pandemic, do wala na siya sa inang obraya, do lubyain na siya yung motorbike niya. Ngayara siya kaugalingon ng tricycle.
16: Kinumpirma rin ni Jimeneya na walang kinakaharap na kaso sa barangay Sitwazon bago pa naganap ang insidente ayon sa kapitan, kasama ng biktima ang isang kaibigan at pinag-uusapan nila ang transaksyon sa pagkatay ng baboy nang lumapit ang suspect.
12: Sa inangaga, kung nung kapito mag-inistorya na siya nga doon katransaksyon, ito siya kung nung mag-ihaw sa baboy, sinisang abiyan niya.
18: Daan mo, nagtala ko
12: niya. Okay, sa isang information niya na matian ang kapira sa mga tao, ano di man, ipalapit ka niya sa kaginukang, doon tatlo ka tao ata na doon dito sa area.
18: Dito kayo, nagapamati kita sa ano, doon may nagliso lang gulping ng motor. Sa istorya sila. May nagliso lang gulping ng motor, doon kabilog, doon riding in tandem. Kagdawgin tiro siya. Head on siya, tapos pagbalik daw may isang nagapungko sa bangga daw kaupo nila. Tatlo sila ng dulog, nagangka si motor. Pakadto sa poblasyon mismo.
16: Batay sa paunang investigasyon ng Bursa Municipal Police Station, sinabi ni Chief of Police, Police Captain Hani Labano, na nakasakay sa motorsiklo ang suspect o riding in tandem nang barilin ito ang biktima. Pinatsagan muna ng suspect ang biktima bago ito lapitan nang makita ang pagkakataon. Nilapitan niya ang target at binaril ito hanggang sa mamatay.
19: Isang sige ito sa istorya, may nagpundong motor na may angkas. Nanaog ang angkas, gipalapitan siya kagintiro lang gulpi. So wala mabalaan, wala rason, gipalapitan na siya kagintiro na yun.
16: Matapos ang krimen, tumakas ang mga suspect patungo sa kanurang bahagi ng kalsada, papunta sa sentro ng bayan ng Bursa. Sinabi rin ni Labaro na patuloy na sinusuri ng Bursa PNP ang mga CCTV camera sa lugar upang matukoy ang motorsiklong ginamit sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga suspect sa pagpatay. Sinabi naman ang asawa ng biktima na hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanyang asawa. Nakilala bilang isang responsabling ama na namamasada lamang ng tricycle.
20: Wala akong kumailan. Shocked ko. Wala akong kabalukong anong mga kakatabo sa iya. Ari kuya sa balay, nakibot lang kuya. Nakibot lang kuya ang may nabatian kong alupok. Kahit ang distansya, lapit malang, ang ano malang mong. Oo, nabatian ko ang lupok, pero wala akong kabalo kung ano ang ano. Abi ko bungo anay lang, lumalagan man ko, tapos napasalubong na yung bata ko sa akong amutugani. Wala di ko kabalo.
16: Pinaghihinalaan si Ernie Tuazon sa pagpatay sa isang 82-anyos na lalaki sa Barangay Hadumanan sa lungsod ng Bacolod. Dahil siya ang itinuturo ng lalaking nakita sa CCTV footage na si alias Diego bago pa ang pagpaslang sa biktima. Ngunit nagtungo siya sa K5 News FM Bacolod at nagpa-interview upang linawin na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa nasabing senior citizen. Para sa K5 NIR Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Tatlong hog raisers sa Bayawan umapila ng tulong matapos hindi mabayaran ang kinuhang baboy.
21: Siyempre kay silingan mo nang yung idagaw ni Sally Grabuco.
22: Imong singlo noon, mga pilay, kantidad.
21: Unsi Nuybik.
4: Mga residente sa Calatrava nagre-reklamo sa matinding pananalasa ng langaw. Mangingis na sa La Libertad, naanod ng baha. Katawan, natagpuan makalipas ang halos 24 oras.
0: Sir, ang kuha ang tilapia sa iyong kauban ng katusian niya. Paglingi, wala naman puno.
4: 80 million pesos beautification project ng Tiesa sa Bacolod Public Plaza. Binatikos!
1: Wala yun sa amang niya, Soriana.
2: Wala. Ang taon mo, I mean, it's too late in the day.
4: At likha ng tribo ata sa Sagay City, naging pangkabuhayan.
23: Dumon siya nga ubra, kaya nga man ini nga ubra, hindi ni kay basta-basta lang nga madula.
4: Ang investigative report ilalantad na sa aming pagbabalik dito lang sa K5NIR. Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty Sea, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty Sea, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty Sea.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty Sea, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, dako tayo sa Negros Oriental. Tatlong hog racers sa Bayawan, hindi binayaran ng isang komprador matapos makuha ang mga baboy. Mga may-ari, umapila na ng tulong dahil sa pagmamatigas na magbayad ito. Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Donde Glodove ng K5 News FM Bayawan.
4: Negosyo o perwisyo? Ito ngayon ang naging saloobin ng mga ilang negosyante ng baboy o hog racers dito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Matapos umano na may bumili sa kanilang alagang baboy na matapos katayin at kunin mula sa kanila ay hindi na nagbayad. Marahil ito ay isang pangluloko ng komprador ng baboy, papangakuan umano ng buyer ang nag-aalaga ng baboy na babayaran kaagad kapag naebenta na ang karne nito. Pero tila ba naging isang mailap na insekto ang komprador dahil mahirap na itong kausapin, hagilapin at singilin? Dito na dumulog sa himpilan ang nagrereklamo upang matulungan ito. Na biktima umano sila ng ganitong klaseng komprador na nagmamatigas upang hindi makabayad. Ang hindi binayaran ay sila Helen Alberio mula Barangay Malabugas, Bayawan City, Leonora Casag mula Barangay San Roque at Lolita Disipulo mula Barangay Suba, Bayawan City, Negros Oriental. Ang komprador ng baboy ay walang iba kundi si Mark Hiltasa o mas kilala sa palayaw na Ninin Tasa. Ikwento ni Helen Alberio kung paano nakuha ni Tasa ang kanyang baboy.
5: Ang ingon niya sa kuha nga kuan ka ng 1 week to pay. Pero ako, before niya nagikuha ang baboy, ako pa gina siya giingnan nga bossing na usara dagway ako ihatag sa imuha. Kay ka nang murag nagwaduha pa ko ba? Kay yung po, giari man na niya diri ako baboy, gilantaw.
6: Isa mo yung nagtutol niya?
5: Naamang good siya igagaw bossing. Nga silingan ako diri, naara po di asata. Maoy ni nangambas dito sa iyaha. Di ako karon, syempre kay silingan may nang yang igagaw ni sali grabo ko kay igagaw nyang ni recommend sa iyaha ni kaila po silingan rapod nako.
4: Dagdag pa ni Alberio, dalawang baboy ang kanyang ibenenta kay Tasa noong September 7 na nagkakahalaga ng 28,000 pesos pero 5,000 pesos pa lang ang kanyang natanggap mula sa bayad ni Tasa.
5: So ako siyang bisukmatan. Iyon kung bossing, nakita naman yun ta, asa naman imong bayad tawon nako? Duduhulan ko niya og 5,000.
6: Okay.
5: O, mauto, 5,000 ang iyang giduhol.
4: Ito rin ang naging hinaing ni Leonora Casag mula Barangay San Roque, Bayawan City, kinuhaan ng isang baboy ni Ninin Tasa noong September 2 pa na nagkakahalaga ng 11,000 pesos na hanggang ngayon di pa siya binayaran ni Tasa ni isang piso.
6: Ang imong singlo noon, mga pilay kantidad.
7: Kuan po, unsi... 11,000
6: kapin.
7: Unsi nga. mubayad di gono siya gipirmahan din niya sir.
8: Asa man nagatubangan ni day mo diri?
7: Oo, nagatubangan.
8: Ako man mo nagatubangan sa barangay.
4: Gayon din ang hinaing ni Lolita Disipulo, residente sa Barangay Suba, Bayawan City, na umaasang mabayaran na ni Ninin Taza ang baboy na umaabot ng 15,000 pesos. Ayon sa kanya, kumuha si Taza ng 2 baboy sa kanya noong August 17, pero noong September 30, 2026, 500 pesos lang ang binayad sa kanya hanggang ngayon.
7: Dala niya ang baboy. Pagkalas baboy mo, naiyong siya kausap. Sima nalagya po ang
8: tagal.
7: Sabot ng bayad.
8: So sa 15,000 pesos nga balairan sa duha ka baboy, 500 pa lang ang nadata na.
7: Nadata niya.
8: Noko. Gahapon ra.
7: Gahapon.
8: So sa September 15, gahapon ra mo gidat.
7: Gahapon ra.
8: September 17, gahapon ra mo gidatahan. Ay, August 17. I'm sorry. August 17 magha. Nakuha. Gahapon pa ginatahan o 500. Ito, grabe ka, insulto naman na kayo.
4: Ipinaabot namin ito sa tanggapan ni Mayor Jack T. Raymond Jr. ng Bayawan at agad itong nag-utos ng imbestigasyon sa negosyo ni Ninin Taza at nagbigay ng hakbang sa City Legal Office laban sa inireklamo ng mga hog racers sa Bayawan.
9: Ako si Dondi Glodofi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
3: Nagrereklamo ang mga residente ng Barangay Pinukutan, Calatrava, Negros Occidental dahil sa umano'y matinding pagdami ng langaw sa kanilang lugar. Inuugnay nila ang problema sa pagkakatayo ng isang malawak na poultry farm sa barangay. Himay-himayin natin ang isyong ito sa ulat ni ka-K5 John Versalles ng K5 News FM, San Carlos.
10: Buhay pa pero nilalangaw na. Ganito ang sentimento ng halos lahat ng residente sa norteng bahagi ng probinsya ng Negros Occidental. Araw man o gabi, walang humpay ang pamimerwisyo ng nasabing insekto sa kanilang lugar.
11: Tidaka na lang ako eh. Sir, kay, kay magbiling ka ang sudan, tapukan man na yun. Dili man dapat magbiling ka ang sudan, butangin mo sa rep. Kay tapukan man ang sudan sa langaw, tidaka na, hugaw kayo.
10: Ang malala pa rito ay sa halos lahat ng pamamahay ay tila ba doon na rin namumugad ang mga ito. Kahit sa ang sulok sa loob ng mga bahay-bahay ay tila ba sinakop na ng langaw. Kaya naman ang ilan sa mga naninirahan doon ay hindi na Barangay Pinukutan ang tawag sa kanilang lugar kundi Barangay Langaw.
12: Wala pa
13: eh?
10: Ano nga ba ang dahilan nito? Bakit nga ba nagkaroon ng fly infestation sa Barangay Pinukutan, Calatrava, Negros Occidental?
14: Ano sa'y duda ninyo, Ali, asagi ka rin?
11: Ang duda mo, ano, kaning poultry.
15: Mga ka-K5, sa bahaging ito, dito sa kusina ng pamamahay ng Pamilya Gonzaga, grabe, bumabaha yung mga langaw dahil daw di umano sa poultry farm na itinayo mga ilang metro lang galing dito sa pamamahay na ito.
10: Ayon kay Kagawad Freddy Intig, dati na nilang inireklamo ang naturang problema doon mismo sa tanggapan ng Calatrava LGU. Lumalabas daw kasi ang mga langaw tuwing nagpapaharvest ng kanyang mga alagang manok ang may-ari ng poultry farm.
16: Oo, masking gani gali sa amua sir, gakatap ning langaw gani ang uban kasi yun ang post nga maulagi na di kakatarong katulog di kakatarong kaon itungod sa langaw nya ako silang ibaslan nga dili ra kamo ang nagsakripisyo sa langaw hasta kami mga pumuluyo din sa Barangay Pinukutan kita tananulay dipili sa langaw pero naadha na gina sa kuan sa diha sa
14: Onya, unsay actually naman daw?
16: Siguro ilan pong gi istorya guro ang tagiyaan na sir.
10: Kaya lang, parang hindi naman daw di umano natugunan ang kanilang problema. Sa halip sana na maibsan ang pagdami ng mga insekto ay tila ba mas lalo pa itong grumabe at lumala.
16: Ang langaw ko sir, mag-harvest sila. Manggawas yun ang langaw. Nga muna ipirwisyo kayo sa na nagpuyo din he sa duol kay mo kuangi mo gawas kin ang langaw baskin pagpangaon dili gani may makakarong ukaon ay iyagukad kay para nga makuan lang yun ang imuhang pagkaon, masip.
12: So, piting daghan na yun, what? As in?
16: Oh, daghan yun kayo. Magabiin, aglaw babiin, naagid siya.
10: Sa kabila nito, isang guro ang nagpahiwatig ng kanyang pangangamba para sa ikabubuti ng kanyang mga mag-aaral dahil kahit ang mismong paralan nito ay sinusugo din ng mga langaw.
13: Hassle siya para sa mua din. Siyempre, para po sa health sa mga bata kay siyempre kung mga on during lunch nila ilang upuan, makuan nila nga, abugon nila ang mga langaw pa.
10: Sinubukang puntahan ng news team ang binanggit na farm upang kunan sana ng panig pero wala raw doon ang may-ari. Pero nitong nagdaang mga araw, namataan ng news team na gumagawa na pala ng hakbang ang LGU Calatrava nang sa gayon ay tuluyan ng matuldukan ang problema ng langaw doon sa nasabing lugar.
15: Ako si Kakipab Jong Barsalas para sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Mangingis na sa La Libertad, naanod ng baha. Katawan, natagpuan makalipas ang halos 24 oras.
17: Sir, ang kuha ng tilapia sa iyong kauban ng katusian niya, paglingi, wala naman puno.
3: Likha ng tribo ata sa Sagay City, naging pangkabuhayan.
18: Dumon siya nga ubra, kaya nga man ini nga ubra, hindi ni kay basta-basta lang nga madula.
3: At 80 million pesos beautification project ng Chiesa sa Bacolod Public Plaza, binatikos.
19: Nawala yun sa mga storyana.
20: Ilang taon mo, I mean, it's too late in the day.
3: K5 exposed na yan! Kaya tutok lang dito sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman nga masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Dako naman tayo sa Negros Oriental. Isang lalaki ang nalunod matapos tangayin ng malakas na agos habang nangingisda sa ilog sa Barangay Pakuan, La Libertad. Narito ang ulat ni K5 Elmer Saga ng K5 News FM, Canlaon.
4: Paano kung kaharap mo lang ang isang lalaki? Tumalikod ka lang ng ilang minuto at sa muling pagharap mo, biglan lang siyang nawala. Yan ang sinapit ng isang lalaki sa La Libertad, Negros Oriental matapos itong tangayin ng rumaragasang tubig baha at kalaunan ay natagpuan wala ng buhay.
5: Noong Oktubre 4, 2026, alas 4 ng hapon, nauwi sa trahedya ang sanay simpleng pangingisda ng isang lalaki sa isang ilog sa Barangay Pakuan, La Libertad, Negros Oriental. Bigla na lamang siyang inanod ng malakas na agos ng tubig baha. Ang mas nakapagtataka, hindi agad namalayan ng kanyang kasama na wala na pala ang biktima sa kanyang likuran. Kinilalang biktima bilang si Alan Mandado, 43 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa isang mabundok na bahagi ng lugar, nakagawian na ng ilang residente ang mangisda gamit ang maliit na lambat sa isang malaking ilog. Ayon sa impormasyon, nakainom umano ng alak ang biktima nang mangyari ang trahedya. Dahil dito, agad na nagkaroon ng paghahanap sa kanya na ikinaalarma ng mga residente. Halos 24 na oras ang lumipas bago natagpuan ang biktima sa kalapit na barangay o mismo sa barangay Aniniyaw noong Oktubre 5, alas 2 ng hapon. Nakahandusay na ang katawan ni Alan at wala na itong buhay nang matagpuan.
6: Unay nakakita niya nga nanipyaw niya ang katungguan, tingala na po doon nakakuan nga nanipyaw po, gauban niya nga nanipyaw po nga, nawala mo sa galit.
7: Uy.
6: Yang gisusi, wala na magigiti mo po nga ngay, sagtabang. Unfortunately, wala siya makiti. So, gahapong adlawan na siya nakiti.
5: Bago pa man madiskubre ang katawan ng biktima, nataranta ang kanyang kasama nang bigla itong mawala. Ilang minuto lamang ang lumipas nang iabot sa kanya ni Alan ang fishing net na may lamang mga nahuling tilapia. Matapos niyang kunin ang mga isda, babalik na sana niyang lambat kay Alan. Ngunit paglingon niya, wala na ang biktima. Hindi niya agad namalayan na inanod na pala si Alan ng rumaragasang tubig baha.
8: Ano siya? Pagpindog, daw niya wala. Wala yung nakuha. Kotro niya ako. Tango, diyan na yung nakuha. Kumana ko. Hindi. Ako hindi po nag-isip. Ako, ibalik niya. Ako niya. Kaya may wala naman. Dingin niya ako kaya wala naman. Ako hindi ato dito sa ilang ginuman. Kaya ako ba si tuwa? Wala nang dito. Nanaga na po niya mga kaubang gainom, subayan eh.
5: Samantala, ayon sa asawa ng biktima, galing umano si Alan sa isang malagang lakad at pauwi na sana na mangyari ang insidente. Ayon pa sa asawa, hindi na nakauwi si Alan at dumaan pa muna sa ilog upang mangisda bago tuloy ang nangyari ang trahedya.
9: Ubog daw na, nagpagaling naman daw na agahapon yung una kong mama.
10: Oo.
9: Niya, budilin daw gani ko nang inagaling dito ah. atong akuan. Sino na kong mama? Wala pa daw nakabot. Kay nagkuyog man daw nagkata si Anias, ari. Dibalik man ko nun na kay manipyaw ko nung kuan unsa na. Nagitunol pa man ko nun na sir ang kuha ang tilapia sa iyong kauban ng kato si Anias. Paglingi, wala naman puno.
5: Ng tubig baha, aniya may nauna ng insidente kung saan apat na araw bago natagpuan ang katawan ng isang biktima. Sa kaso naman ni Alan, malaking bagay umano na agad siyang natagpuan na kinabukasan.
7: Sim sa nangagi nga itabo, nga 4 days mo ito nakuha na ito, lima ka adlaw ito na ito makita sa pagkar makita na nato siya kay ang suba na ito ron, lubog rupa kayo. Unlike itong nangagi nga, nakita na yun na ito, itong nangagi nga si Lito, nakita to siya nga pagtinaw na yun sa tubig. Nakainom-inom manggod. Medyo siguro na tapiga siguro o nakuan sa lap, lumot. Maunang, pero kato siya anad yung ito kayo sa suba. Kay mahilig mo to siya. Mamunto siya yung tikuan sa mga kwangitiri. Palas.
5: Dahil dito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente na iwasang lumapit o magtungo sa mga ilog lalo na kapag malakas ang ulan. Maari kasing biglang tumaas ang level ng tubig at lumakas ang agos na maari magdulot ng panganib sa buhay. Isang paalala na sa panahon ng malakas na pag-ulan at pagbaha, mas malaga ang kaligtasan kaysa anumang gawain dahil ang ilang minutong kapabayaan ay maaring mauwi sa isang trahedyang hindi na maibabalik.
4: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, ito si K5 Elmer Saga, K5 News.
3: Nabalot ng kontrobersyal at binatiko sa publiko ang umano'y 80 milyong pesos na beautification project ng Tiesa sa Bacolod City Public Plaza. Sinila at hindi nirespeto ang historical landmark ng

0: ng buwis ng gobyerno at ito ay ginamit sa iba't ibang programa at proyekto. Ngunit di maipagkakaila na ilan sa mga proyekto ng gobyerno ang binabalot ng mga tanong at pagdududa ng publiko. Kamakailan lang isa sa mga umanin na atensyon sa social media ang proyekto ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa Bacolod City. Naglaan ang ahensya ng 300 milyon pesos na budget para sa dalawang proyekto nito sa Bacolod, 80 milyon pesos para sa Bacolod City Public Plaza at 220 milyon pesos naman para sa Bacolod City New Government Center Grounds. Sinimula ng proyekto noong Pebrero nakaraang taon, 2025. Ngunit, matatapos na ang taong 2026, hindi pa rin natatapos ang mga proyekto na dapat sana tapos na noong Nobyembre 2025. Ayon sa kontrata ng TIEZA, patay ang mga damo, maalikabok at tila walang kabuhay-buhay nang una nating binisita ang Bacolod City Public Plaza, bagay na inalmahan rin ng publiko. Unang binisita ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang Bacolod Plaza at nagulat ito sa kanyang inabutan. Umaapaw na tubig galing sa fountain at nasira ang natural na ganda ng plaza na siya namang ikinagalit at ikinadismaya ng alkalde.
1: Galigit, anong pangilang unang taon mo? I mean, it's too late in the day. At ang nga mo naging dyan ay sure talang hindi risky sa mga tao nga rin rin. I mean, ang fountain to nga nag-aawas, hindi na rin pagpandaron eh. Kasi pandaron muna ito, may matalang na nag-aawas.
0: Ilang araw ang nakalipas, sabay na binisita ng kongresista ng Bacolod si Congressman Alvin Benitez at Mayor Greg Gasataya ang plaza. Ayon kay Congressman Benitez, maraming bagay ito na napansin sa proyekto gaya ng kaibahan ng implementasyon ng proyekto sa orihinal na plano na ipinakita ng TIEZA sa dating alkalde ng lungsod ng Bacolod na si Benitez.
2: Nagsugod ang discussion namon with TIEZA. Mm-hmm. Ano ang original na storyahan at kung ano na natapos sa mga. Wala yun sa amang storyahan. Magsala daw ang landscaping at ang mga iba ng day. It was not part of the project na dinbid sa TIEZA.
0: Agad na nagpadala ang Bacolod LGU ng sulat sa TIEZA kung saan laman nito ang nakitang problema sa plaza sa pagbisita ng alkalde. Matapos ang ilang araw, agad na nagpadala ng sagot ang TIEZA sa Bacolod LGU kung saan sinisisi pa nito ang LGU dahil hindi raw tumutulong sa proyekto. Dagdag pa, mula sa original na budget na 300 milyon pesos, sumobra na at umabot sa tinatayang 328 milyon pesos na ang budget para sa dalawang proyekto. Iba't iba rin ang pananaw ng publiko sa proyekto. Isa si Tatay Ramon sa mga nakausap natin na 50 taon na napaikot-ikot sa Bacolod City Public Plaza dahil ang kanyang kabuhayan ay dito mismo sa plaza. 5 dekada na nakita ni Tatay Ramon ang pagbabago sa plaza at ayon sa kanya,
3: "Nako ang inilaini, isang una sa subuya daw tahong kayo tanon. Kung matapos pagini, mas tahong pagini kayo."
0: Naabutan rin natin ang ilang mga kabataan na pumapasya sa lugar at kinuha rin ang kanilang komento.
4: Lang.
5: Okay lang. Taga diin ka?
4: Taga, actually taga Kawayan.
5: Taga rin, halagaw na kamo diyan o mambal?
6: Nami man.
5: Mama, no mambal mo sa Bacolod Plaza, ma'am?
4: Asadya, tapos nami, ay nami, damo na lang tao.
5: May problem? Hindi, umayo man ang mambal. Umayo man ang ginaano.
0: Una na pinasiguro ng TIEZA na tatapusin ang proyekto bago magsimula ang maskara ngayong taon. Ngunit na-extend naman ito sa Enero 27 sa susunod na taon. Marami pa rin ang hindi naniniwala na matatapos ito sa nasabing deadline dahil hindi bababa sa 5 beses na na-extend ang deadline ng proyekto dahil sa iba't ibang kadahilanan ng TIEZA. Isa na rito ang masamang panahon kung saan umabot ang tigil trabaho sa halos 3 buwan. Tulong-tulong sa ngayon ang dalawang leader ng Bacolod upang magawa ng natatanging aksyon ang pagwawalang bahala ng TIEZA at kontraktor nito sa historical site ng Bacolod.
7: October 19, 1938, nang itinanim ang punong ito ng tindalo ni Presidente Manuel L. Quezon dito sa Bacolod City Public Plaza. Ngunit nakaraang taon, 2025, Oktubre, minakaw ang brass markings sa lugar na ito.
0: Sa gitna ng selebrasyon ng Maskara Festival ngayong Oktubre, bit-bit ng bawat Bacolod noon ang pagkadismaya sa ginawa sa dalawang mahahalagang lugar sa lungsod. Mahalagang maging malinaw sa publiko ang bawat proyekto ng gobyerno dahil pera din naman natin ito.

0: natin sa ating leader ang pagsasaayos ng ating barangay, lungsod, probinsya at ng ating bansa.
1: Tutukan sa aming pagbabalik. Likha ng tribo ata sa Sagay City, naging pangkabuhayan.
2: Dumon siya nga ubra, kaya nga man ini nga ubra, hindi ni kay basta-basta lang nga madula.
1: Sabay-sabay pa rin tayo sa pagtutok dito lang sa K5NIR. Negros Investigative Reports.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, dumatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ninag namin, hindi nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akong tiyan na dula. Una mong islamat sa klinika, GTX 500, kag Maltese.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Dumako naman tayo sa kakaibang balita. Itinampok ang tribo ata sa Sagay City na ginagawang pagkakakitaan ang kanilang mga likhang kamay gamit ang yantok at padal. Narito si K5 Shena Suelo ng K5 News FM, Sagay sa Believer!
6: Sa bawat produkto, pawis at oras ang ginugugol dito. Magaganda, matitibay, gawa ng dalawang kamay. Dalawang malikhaing kamay na tumutulong sa kanila sa paghahanap buhay. Mga produktong nagsisilbing pagkakilanlan sa mga kapatid nating mga ata.

0: Sila ang tribo ata mula sa Barangay Puy sa Sagay City. Isa sila sa mga indigenous communities na nagpreserba ng mga pamanang kultura sa Negros Occidental. Bago ka makarating sa kanilang lugar, kailangan mong bumiyahe ng mahigit 14 kilometro mula sa Sagay proper upang makarating dito. Payak at matiwasay, yan ang mga katagang naglalarawan na makarating kami sa kanilang lugar. Sa aking paglilibot, akin agad nakilala si Sir Christopher Cervantes, ang tumatayong purok president at tribal leader ng kanilang tribo. Kanyang nilahad sa akin kung anong klaseng pamumuhay ang kanilang kinalakihan at kung paano sila tinulungan ng iba't ibang sektor ng gobyerno.
1: Maayong hapon, ako gali si Christopher Cervantes, isa ako ka tribal leader diri sa amon nga tribo. Kung sa barangay naman nga level, ng approved president, ini siya nga pala nga buhian namon, halin pa gini siya sang una, sang halin pa sa mga kaluluha namon, nga amune ang mga pangabuhian nila, ginabaligya nila, nga mabaligya sila sa una-una, wala pa na naubra ang ining dalan, hindi pa maayo ang dalan, antos na nila, tagalas tres pa sa kagahon, ginadalada sa bago para nga makabaligya, makabakalbugas, kung ano pa nga mga suntan, kapi kalamay, abi, muna. Ginaantos na nila, ginatabok na ang himugaan nga baha, kay isa malapawan man ang ubirto ng ano po.
0: Kinuwento rin niya kung paano sila tinulungan na magkaroon ng puhunan at dagdag kaalaman sa paggawa ng mga produkto na nagbibigay sa kanila ng pagkakilanlan.
1: Ini siya, sang time na nila ni Ma'am Hilin, una-una gid nga nagbulig sa amon, ya sa DSWD, si Kuan, si Ma'am Ardibili, siya na ang nagbulig sa amon para nga mahinuan kami asosasyon. Ang asosasyon namon, amo ang pandanwibing. Ini siya, amo ni siya ang ginahimo. Amo ni siya ginahimo namon. Gibuligan kami niya nga matraining, matrain para nami ang ubra. Iya kami gin pangianbulig sa DTI. Ang DTI, amo nagpangita naman sa amon sing makabulig nga magtrain sa amon.
0: Pinakita sa amin ni Sir Cervantes ang mga produktong kanilang ginawa. Mayroong bag, basket, lagayan at iba pa. Base kay Sir Cervantes, bago pa magbukang liwayway at magkaroon ng maayos na kalsada, gumagawa na ang kanilang kanuno-nunuan ng ganitong produkto at nilalako ito sa ibang lugar upang makabenta at makabili ng kanilang kailangan. Hayan Dumon Ata Indigenous Community Weaver Association. Yan ang bagong pangalan ng kanilang organisasyon, itinatag sa tulong ni Ma'am Helen Cotilar, City Formation at Tourism Officer. Bakit ba tinawag na Hayan Dumon ang kanilang organisasyon?
1: Nagagintawag nga Hayan Dumon kaysa amon nga hinambalan, ang Hayan Dumon, kung imo, Halan Dumon siya nga ubra. Kaya nga man, ini nga ubra, hindi ni kay basta-basta lang nga madula. Mga itutudlo pagid sa amon mga kabataan. Kay panahon nga kami madula na, ang mga kabataan namon makahibalugin.
0: Sa paggawa ng mga produkto, hindi biro ang proseso at oras ang nilalaan dahil dumedepende ito sa laki o liit. Hindi rin ito biro dahil ang mga materyales na ginagamit ay kinukuha pa sa malalayong lugar upang magkaroon ng magandang kalidad. Ilan sa mga materyales na ginagamit dito ay rattan o uway at nito. Ang rattan o uway ay isang uri ng halaman na nabibilang sa pamilya ng halamang palma na tumutubo at kumagapang sa mga kagubatan. Ang nito o baging ay isang uri ng halaman na makikita sa gubat at sa mamasang-masang lugar. Kilala ito sa pagiging matibay, mabaluktot, at magandang kulay na kadalasang ginagamit sa sinig. Malaki ang tulong sa paggawa nitong produkto sa mga kapatid nating ata. Dahil kapag wala silang napagpukunan ng kanilang kailangan, dito sila umaasa.
1: Pag amo sini nga ubra sa kampo, kugangan pasubunga ang tubog agyan sa sakit, ako gini ang nabulig sa amon.
0: Ang pamana ay hindi basta-basta mawawala dahil lumipas man ang panahon, may magdadala pa rin ito sa susunod na henerasyon.
1: Tinghuaan gidamon nga matudlo namon sa amon nga mga kabataan. Pero kung may kinaalam ka nga pag-ubra sini, biskan ginagmay lang, kapabulig ka gid sa imong pamilya.
0: Sino pala ang mag-iisip na sa likod ng mga matitibay at magagandang produkto, sila pala ang gumagawa nito. Na sa bawat lala, pangarap at pagpapanatili ng tradisyon ang kanilang inaalala. Payakman ang pamumuhay ng ating mga kapatid na ata, mayaman naman sila sa pagyabong ng kanilang gawa. Tumaan man ang maraming panahon, mananatili pa rin ito bilang kinalakihang tradisyon. Ako si Ka-K5 Shina at ito ang K5 Tukibunta.
2: O diba? Support local! Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano man ang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itangoy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters. Ako si Ka-K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.
3: Lives of the Filipino. K5 News FM.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-mighty-simo. Ang mighty-C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. Mighty-C, the mighty power of C. Mighty C!
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C, the Mighty Power of C.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Iwasan ang sakit sa puso.
3: Mag-DTX 500 ka.

0: News FM. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch
3: at Trangkaso.
2: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, the Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: News FM.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! Shoot na ga!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Panaho na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM. Bye.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Pero madalas kang inaatake ng asid. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
1: This song is brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso. Mag-DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Visitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsegay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PPX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Mga ka-K-5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable, kag-quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Mga ka-K-5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Busy Taha, Angiosarus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Angiosarus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: as we now end our day's work. We pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Iwasan ang sakit sa puso.
3: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi ga brain food, kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. Extend Food Superman.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Nagkataan mo na bala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubit, sakit ang itura. DTX 500.
6: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500. Pasa mi kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod malimtan. DTX 500.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
7: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gato. Tura o gid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nabugana sa charantine. Nga kapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
14: K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag-DTX 500 ka.

0: K5 News FM. Extend Food Superman.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na moon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka! Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang apon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itat ang itsura. DTX 500. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM, number 1.
6: Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
8: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa bungadlaw Oktubre 11, tuig 2021. Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live makita anywhere in the world, pinagisamon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station. Para naman sa aton nga mga pangulong dinalaan na. Sa balita lokal, OCD-NIR hugot nga ginabantayan ang sitwasyon kasunod sa paglupok sa bulkan Canlaon kahapon nga adlaw. Sa balita national, Senator Padilla ginaimbestigaran sang DOJ may kangtanan sa kasong obstruction of justice. Sa balita international, Cardinal Taglin napilian bilang bago nga dean sang College of Cardinals. Sa balita sports, NLEX kag TNT daog sila tagsak hampang sa PBA. Kag sa ito naman balitang entertainment, Mia Goth nagpa-divorce kay Shia LaBeouf. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga. Sa detalye sang mga balita. Ang balitang lokal ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa itong pinakauna nga balita lokal, OCD-NIR ugot na ginabantayan ang sitwasyon kasunod sa paglupok sa bulkan Canlaon kahapon ng adlaw. Hugot na ginabantayan sa Office of the Civil Defense sa Negros Island Region kung OCD-NIR ang sitwasyon matapos ang moderately explosive eruption na naglunta naman sa bulkan Canlaon kahapon ng adlaw, Oktubre 10. Sunod sa OCD-NIR sa impormasyon nga ilan nakuha gikan sa FIVOC sa nagdangat sa 5 tubtub-6 ka kilometros ang kataason sang volcanic plume kag nagpadulong ini sa north and northeast. Payag pa sang OCD-NIR sa syudad sang bago nakita ang eruption plume may mga nabatian nga pagsigabong kag nakabatyag man ang mga residente sang magamay nga pagtayuga. Samtang sa San Carlos City naman gin-report nga nakapanimaho sang asupre mga residente sa barangay Kudkod. Samtang sa La Carlota City, minabatian ng mga rumbling sound kag may ashfall kag baho nga asopre sa sityo Gintugdan, Barangay Arala. Ginreport man ang ashfall sa Barangay Igmayan kag kumaliski sa Don Salvador Benedicto. Nagpanugyan naman ang OCD-NIR sa mga residente nga nag-a-istar sa palibot sang bulkan nga mangin alerto kag sundon. Ang mga opisyal nga abiso gikan naman sila lokal nga gobyerno kag FIVOC. Sa dugang pa nga balita lokal, SLI sa Vista Alegre arestado sa bypass sang Police Station 7. Arestadong sa ka-street level individual kon SLI matapos magpatigayon sang bypass operation. Ang mga kalupakon kapulisan sang Police Station 7 sa barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod kahapon Sabado, Oktubre 10. Ginkilala ang naresto nga si alias Rigor, 46 anyos, kag-residente sang Amunga Barangaya. Nakuha sa suspect ang 17 tanan ka mga sachet sa ginapatian shabu nga nagabugat. Sang 35 gramos nga nagabalor naman sang 238 mil pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang igapasaka bato ka sa suspect. Sa dugang pa nga balita lokal, K9 anti-drug operations ginpabaskog sa mga transport hubs sa Negros Occidental. Ginpabaskog sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region Island Region Seaport and Airport Interdiction Unit. Negros Occidental ang ila K9 inspection kag interdiction operation sa mga mayor nga transport terminal kay mga pampubliko nga lugar sa probinsya. Pila sa mga lugar nga nagpatigayon sang K9 inspection amo ang mga puerto kag terminal sa siyudad sang Escalante, San Carlos kag Sagaya. Pati ang mga shipping hubs sang delivery transport services lakip na ang mga cargo sa parcels sa salakyan kag binagtong sa mga pasahero ang ginpang inspeksyon. Wala naman sa may na record nga kontrabando sa nasambit nga mga operasyon. Samtang mga nadakpan nga kulurom sa Western Visayas nagdangat na sa 199. Nagdangat na sa 199 mga kulurom nga nadakpan sang Land Transportation 6 o kon LTO 6 sa Western Visayas. Sunod sa payag sang LTO 6, ang pinakahuli nilang nadakpan amo ang isa ka van sa Malayaclan kun sa rin bag-o lang ini nagpapanaog sang mga pasahero. Payag sang LTO 6 apisar sang ilang liwat-liwat nga paandam kag mataas nga multa. Madamo sa giyapon sa mga illegal nga operators na ginapili nga magdulong sa mga pasahero apisar nga wala ini sa nagakaigo nga permiso kag dokumento. Nagpanugi naman ang LTO 6 nga nagakabutang sa risgo ang mga pasahero kag nagakaguba ang mga lehitimo nga transport operators bangod sa padayon nga operasyon sang mga kolorom. Samtang mga pulis nga nakadeploy para sa Mascara Festival, ginkamusta sang PRONAR Director. Ginkamusta ni Police Regional Office Negros Island Region, PRONAR Director Police Brigadier General Rodencio Reales, ang mga kapulisan nga nakadeploy sa ginpatigay o kung ginapatigayon nga Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi, Oktobre 9. Sunod sa impormasyon sa PRONAR, gin-inspect ni Reales sa mga kapulisan nga nagabantay partikular na sa Bacolod City Government Center. Importante naman naging patigayon nga aktibidad bangod luyag masigurado ni Reales nga handa, disiplinado kag mabinantayo ng mga kapulisan. Sa katapusan nga balita lokal, DSWD na nagtag sa masobra 10,000 pesos nga ayuda para naman sa kapin 3,000 ka mga mangunguma sa Bacolod. Nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash ang malapit sa 3,000 ka mga mangunguma sang tubo sa siyudad sa Bacolod nga napektuhan sang red striped soft scale insect kon RSSI infestation. Ginpatigayon ng 2 kadlaw nga payout sa SM City Bacolod humalin kahapon Sabado tubtub subong adlaw Oktubre 11 kaupo ng lokal nga gobyerno sa Bacolod. Nagdangat naman sa 30.5 milyon ka pesos nga balor sang ayuda ang gin-distribute agud mabuligan ang mga mangunguma nga makarecover gikan sa kapierdihan tuga naman sang infestation sang RSSI.
9: Balitang National.
8: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 may powerful compounds na maka-prevent sang liver damage. Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City. Sa pinakauna nga balita national, Senator Padilla ginaimbestigaran sang DOJ may kaangtanan sa kaso nga obstruction of justice. Ginpahayag sang Department of Justice kon DOJ kahapon Sabado nga nagahiwat na sila sang preliminary investigation. May angot sa kaso nga obstruction of justice na ginpasaka bato kay Senator Robin Padilla. Ang kaso nga obstruction of justice ang may kaangtanan sa ginaligar paghatag ni Padilla sang bulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa agud nga makapalagyo ini sa Senate building. Madumduman nga una na nga ginpahayag ni Padilla nga wala niya ginbuligan si de la Rosa nga makapalagyo kag nagingyo lang ini sa iyang nga makasakay sa iyang salakyan agud nga makagwa sa Senate building sang nagligad nga Mayo 14. Si de la Rosa ang wanted sang International Criminal Court kun ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity may kaangtanan sa marugo nga drug war ni anay presidente Rodrigo Duterte. Sa dugang pa nga balita national, anay Presidente Rodrigo Duterte mas nangin healthy samtang nagatinir sa prisuhan sang ICC suno sa expert panel. May improvement ini ang findings sang expert panel sang International Criminal Court kun ICC angot naman sa kondisyon sang anay pangulo sang Pilipinas nga si Rodrigo Duterte nga ditinado sa detention facility sang ICC sa The Hague, Netherlands. Base man sa findings sang expert panel, makabig nga fit ang anay pangulo sa pagtambong sa trial sang ICC. Ditinado si Duterte sa The Netherlands matapos na ginakusahan sang crimes against the humanity. Samtang Chinese nga may kahilabtanan sa operasyon sang Pogo sa Bamban kag Purak arestado. Naaresto na sa mga kapulisan ang isa sa mga Chinese national nga ginatudlo may kahilabtanan sa operasyon sang illegal nga Philippine offshore gaming operator o kun Pogo operations sa Banwasang Bamban Tarlac kag Purak sa Pampanga. Ginkilala ang naresto nga si Wang Mingmin wanted sa kaso nga serious illegal detention kag qualified human trafficking. Naaresto si Wang sa ginpatigayon ng operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, Regional Field Unit, kag Presidential Anti-Organized Crime Commission sa siyudad sang Paranaque sang Biyernes, Oktubre 9. Dugang pa sa mga kapulisan, nag-usar sa nakalainlain ng mga alias si Wang agud makapalagyo sa mga kaso nga ginaatubang. Detained na subong sa CIDG-NCRRFU ang sospeka. Sa katapusan nga balita national, protesters nga nagpanaukon nagapanawagan sang guilty verdict para kay Vice President Sara Duterte nagdamo. Mas nagdamo sang Biyernes, Oktubre 9, ang mga ukon ang mga nagupod sa protesta kung nagapanawagan nga pamatbatan sang guilty sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nagumpisa sa pagtipo ng mga protesters sa guwasang Senado sang tinalikdan nga Setyembre 29 apang mas nagdamo. Sa ika-37 na ang adlaw sang impeachment trial. Kalakip sa mga nagupod sa protesta mo ang akbayan, mamamayang liberal ukon ML, bayan, magdalo akbayan youth, tindig Pilipinas kag iban pa. Ginpaliag ni akbayan President Rafael David nga bastante na mga ebidensya nga ginpresentar sang prosekusyon para nga mapamatbatan nga guilty sa impeachment ukon impeachment trial ang vice presidente. Nagapati si David nga nagbaton sang kwarta gikan sa China ang vice presidente rason kun nga wala ini sang komento sa ginahimo nga pagpangharas sang China sa West Philippine Sea.

0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa balita international, Cardinal Tagle napilian bilang bagong dean sa College of Cardinals. Napilian bilang bagong dean sa College of Cardinals si Luis Antonio Cardinal Tagle Biyernes, Oktubre 9. Pag-abos ni Cardinal Tagle ang 92 anyos nga si Giovanni Cardinal Batista Re. Natabo ang pagpili kay Cardinal Tagle sa nagligad niya Biyernes, Oktubre 9 matapos nga nagtambong ang mga kaupod niya manya Cardinal sa isa ka event sa Vatican. Magluwas sa Dean of the College of Cardinals pag-auyatan man ni Cardinal Tagle ang titulo nga sa Barbicarian Church of Ostia. Samtang iya man nga ginauyatan ang titulo nga sa Barbicarian Church of Albano.
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports ang nadulong sa inyo sang Mighty Sea. Nagabulig ang Mighty Sea sa pagtindo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita sports, Anlex kag TNT daog sila tagsa kahampang sa PBA. Nagdaog ang Anlex Road Warriors kag TNT Tropang 5G sa ilatag sa kahampang sa PBA sang tinalikdan niya Miyerkules, Oktubre 7. Ginutos ang Anlex sa Macau Giant Pandas sa scores nga 138-78 kung sariin. Ginkilala si Jonte Borton bilang player of the game nga may 22 points. Samtang nagdaog naman ang TNT Batok Terra Firma Jeep sa score nga 116-92 kung sariin. Ginkilala si Calvin Oftana bilang player of the game nga may 31 points.
1: Balitang Entertainment.
0: Ang balitang entertainment ang nadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Sa balita entertainment, Mia Goth nagpa-divorce kay Shia LaBeouf. Nagpasaka sang divorce papers ang British actress nga si Mia Goth sa iya bana nga si Shia LaBeouf matapos ang pulo ka tuig nila nga kasala. Nakasulat sa petisyon nga ginpasa ni Mia sa Los Angeles County Superior Court nga separado na sila sang 40 anyos niya nga bana humalin pa sang Hulyo 2025. Ginkilala ang duha sa adtong tuig 2026 kag pagalig ukon pagkaligad sang duha ka tuig. Nagbulagay ang mga ini. Apang nagbalikan ni sila sang tuig 2020 kag nakabata sang tuig 2022. Sa petisyon, luyag ni Mia nga maangkon ang primary legal kag kustodiya sang 4 anyos nila nga bata kag bukas ini para sa visitation rights ni LaBeouf. Kilala si Mia sa pagbida niya sa pelikula nga Pearl sang tuig 2022 kag bilang Elizabeth sa Frankenstein nga ginpagwa sang tinalikdan nga tuig. Good morning mga K5. Happy Sunday. Kamusta ka mo? Happy Sunday sa inyo tanan. Well, good morning lang din no sa tanan nga mga nagahimos subong kay ti Domingo, nagahimos pakadto sa simbahan no halong kita mga ka K5. Indigin makalipat nga magdalas ang inyo sini nga mga tubig, payong kag ti syempre protection para sa ulan kag sa mainit nga panahon. Good morning sa aton sini nga mga live viewers. Good morning kay Mama Okon, kay Sir James Bornales, kay Ma'am Gina Purano, kay Sir Franklin D. Martinez. Good morning. Good morning man kay Ma'am Gina Borja. Maya, enjoy your Sunday K5 Troy. Yes, good morning no sa aton dira nga mga K5, especially sa mga K5 naton nga subong sa aton sini nga mga public market sa siyudad sa Bacolod. Halong kita mga K5 ha sa pagbiyahe. Halong kita sa pagpangumpra.

0: Mayroon kita gali sa bisita, no? Si Tito Ompoy. Mayroon sa kuno'y pa-shoutout. Ano ito, di pa-shoutout, sir?
1: Happy Sunday lang mga gali sa taga Barangay Tapi. Labi naging sa Pamili Mourinho, Pamili Hinobata, Pamili Espanyola, Pamili Nyitis. Kasi sa tarantan lang ito, Tapi, sila ni Papa Tisda sa taga Niya, taga Kalumbuyan. Mayroon lang papabati sa inyo taran, guys, ha?
0: Yes, good morning! Grabe, diba mo, pamilya ni Sir Ompoy ba, no? Good morning sa kay Angie T. Aloy, sa kay Sir Leonardo Sevilla. Good morning, Sir Troy. Good morning kay Ma'am Emma Hokinio. Good morning, ma'am. Grabe ni ang ato niya balita entertainment, mga K5, si Mia Goth, no, nagpa-divorce sa kay Shia LaBeouf. Imagine ha, pulo katuig nila nga kasal, tapos nagbulagay sila. Wala ka bata pa sila, then amo to dayo, no, nagbulagay sila hasta nga nagpa-divorce si Mia Goth, siya sininga bana, nga si Shia LaBeouf. Okay, imagine, 10 years ha, mag-asawa, hay, kasado, tapos nagbulagay. So sa mga maguyabay, dira, dapat kinalahon yung ginang inyo sininga mangin partner. Ito siyempre, hindi na yan. Dapat seryoso, gina yan, no? Hindi dapat lahog-lahog lang. Kaya kung ginatubang mo na lang siya sa altar, sa simbahan, musiling mo dapat seryoso ka na, gid. Good morning sa kay Mary Grace de Meren Astosilia. Malya good morning kay 5 Troy, kag sa tanan nga gapamati, kag sa kay Jerry Gerald, kag Jero Artosilio nga gapamati man. Thank you so much. O makita ninyo ka K5, no, nag-iisa si K5 Troy for this morning. Kay si K5 Carla Defensor Longa, may ginasikaso nga importante nga mga bagay. Pero karon dugay-dugay mga K5 ha, may ara kita sa aton nga event dito sa may Bacolod City Government Center. Kita ay kita dito karon sa gabi kay may kita sa aton nga League of Champions Season 5. Diba, mag-sambuwa dito ang mga dancers, no, diri sa nakalain-lain nga lugar sa Negros Occidental. Tay may tagsa dito ka mga pambato, kadto lang kamo dito kag suportahan ninyong inyo sini nga mga pambato sa aton nga League of Champions sa 2026. Alas 6:22 na sang aga mga K5, magabalik kita pagkatapos siniya.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

aktibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Good morning mga K5. Nagabalik na naman ang inyong programa ng Pamahaw kun Domingo. Pamahaw nga puno sang chika, kag chika nga wala diri wala dito. Ako si K5 Troy Basa.
1: Ako naman si Isa Kalupok Bumagranada. Good morning mga ka K5, welcome sa inyong second portion. Ita, naguba ang stand ko.
0: Good morning K5 Boom.
1: Good morning.
0: Doka, aga ka pa na natisingan ni Itan.
1: Oo. Every day ako nang inatistingan. Da tod ang stand ka mic tan pakiayos ana itan.
0: Amo gid ako baskog ang kamot. Anad ang kamot.
1: Giyong kamot. Good morning. Correct. Anyway, Troy, no, excited na kita para sa aton nga ikalima nga K5 League of Champions 2026.
0: Correct.
1: So, ginaimbitar tang ato ng mga K5 nga magkilit anay kita karon later sa BCGC, Bacolod City Government Center, alas 7 sang gabi. No, may ara kita 8. Walo, no?
0: Yes, walo ka group.
1: Walo ka mga participants nga magpa-indis-indis later. So, see you there mga ka-K5. Ang K5 News FM may ara pagipahampang. So, basi karon isa sa inyo makakuha sa kaldiro.
0: Wow, da, magaling pa premium. So, thank you so much sa aton mga sponsors, K5 Boom.
1: So, gapasalamat kita sa aton mga sponsors, no? Nga wala untat nga pagsuporta sa aton ng mga events. Every events, ara gid sila. No? Ang base lechon, ano pa?
0: Ang aton nga Clinica di Alternativo Medicina.
1: Siyempre, no, hindi kinay matura.
0: Ang K5 Boom, mas better, no, sa aton nga mga K5. Kung magkanto sila sa BCGC nga early pa, ano, ay para makapartisipar sila sa aton nga mga pahampang later on.
1: Yes, excited na Kuya Troy, mga tags ang mga kaldiro, duwag, electric fan, aircon.
0: Wah, ikaw na nagambal, ha?
1: Oo, mga tag kita.
0: Ikaw lang sponsor sa aircon.
1: Ako, si Bom Granada. So, aircon lang, kita mo ng gamay lang, ayabala.
0: Ah, okay.
1: Ginadala-dala.
0: Ano
1: air
0: ka?
1: Air cooler.
0: Portable?
1: Portable aircon.
0: Wow.
1: Aircon. Oo. So, see you there, mga ka-K5 ka na. Join ka mo sa amon nga pahampang later, no? Kay excited ni syempre Troy, no? Exciting.
0: Teko, excited ka K5 Boom. Of course excited man ang aton dira ka mga dancers.
1: Yes.
0: Siguro kagapon pa lang K5 Boom, no? Grabe na ning ila sining ensayo. Grabe nang gitumar gining ro nila ang power trio naton para karon niya nga pag start niya sa competition ti pag 6 sila ya.
1: Oo, nakamaitisi sila. Actually, nakita ko, nalabyan ko to, kita mo bago lang ko abot. Nalabyan ko to dito sila og ano sila ga practice na.
0: Wow.
1: Para later.
0: Siyempre, kay Five Booms, in Oman Bing, hindi magpabaskog-baskog karon kay Kadako, galis nga ito niya pa-premio.
1: Yes. Kabalo akong pila?
0: Pila.
1: Pilang champion, be?
0: 30,000 pesos! Grabe, nagalupok.
1: No?
0: And then, sa...
1: ang champion.
0: Oo.
1: Ang first place?
0: Pila.
1: Pila, be?
0: 20,000 pesos.
1: 20,000.
0: Grabe, no?
1: Tumaga ting-ting.
0: Ating-ting.
1: Ting-ting at 20,000 pesos mga ka-K5.
0: 25 or 20, no?
1: Hindi ka sure? Arisakon ang ano? Arisakon ang cheque.
0: Wait. Wow, grabe siya.
1: Arisakon, ari-mayari ko di anong hawid. So, anyway, no, good morning anay sa aton mga K5 dira sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market, dira sa Sagay. Good morning. So, Troy ang aton nga champion, amo nang 30,000 pesos.
0: Okay.
1: Ang first place 25,000 pesos.
0: Wow, 25.
1: Kag ang second place, kabalaan pila?
0: Pila.
1: 20,000 pesos.
0: Wow. So, and then may consolation na.
1: I don't know.
0: Wow.
1: Pero ano no, sinuayhan.
0: Feel ko wala man sa ano, uwing luhaan.
1: Wala, syempre.
0: K5 pa ya, diba?
1: K5 pa ya, diba?
0: So, ang K5 League of Champions, actually K5 Boom, muna siyang isa sa nga official na activities ang Mascara Festival 2026,
1: yes.
0: No? So every year, gini siya nato, niya ginahiwat. Kagti, subong, grabe.
1: Mascara kita sa Bacolod Public Plaza. Subong niya ala kita sa BCGC.
0: Mas malapad nga
1: mas
0: venue.
1: Mas malapad, mas damo audience.
0: Wow.
1: No? So, mamula. So, see
0: you makita
1: there.
0: Dito ninyo, hindi lang mga dancers, mga K5, ha? Makita mo ninyo ang mga idol dito ninyo, ang mga broadcasters. Makita ninyo dito ninyo si K5 Boom Granada.
1: Makita nyo dito si Boom Granada, ang tsura galing sa personal, hindi amo sa, sa ano, sa camera ni Ethan. Thank you,
0: Tanya. Yeah, feel ko mas guwapo ka, Sir Boom, sa ano, ah?
1: Sa camera? Hindi naka-filter ni Ethan. So, naka-disappoint sila, amo na.
0: Hindi man.
1: Anyway, kag toto nila, ya price man niya.
0: Gane.
1: So, amo na na isa na na yung mga kita nila, ilang mga idol, si Radyo, si Zyro Van Albay,
0: si Kaki. Si Zyro, araman to.
1: Si Kaki 5, Makoy.
0: Makoy di. Wow.
1: The journey of Makoy. Correct. Sa Facebook, mga Kaki 5, ah.
0: Wagi na, tamiyaw mo natin si K5 Red Salgado. Good morning, Sir Red. Iba talagang ating mga sponsors, no?
1: Salamat, Bongbongs.
0: Thank you, Bongbongs.
1: Toasted Mamon.
0: Wow. Busog na busog para tayo mamaya, no?
1: Kala ko si Itan, nagsulod gulpi kayo. So, salamat, Bongbongs. Sa Bongbongs, Toasted Mamon. The pause.
0: Amo na, aw.
1: Ano ka pag i-jabi? Salamat, Bongbongs.
0: Good morning kay Ma'am Bings Delphine, no, Sir Troy, Sir Boom, isa kalupok patamyaw kay Nanay Feli, kay Glody may Mary Joy.
1: Mm-mm. Good morning kay Nanay Feli, kay Mami Lili Inting Balinas. Good morning sa kumparita James Bornales Goles. Good morning dira sa Hima Mailan. Later ko no, ang team isa kalupok ang Boom Granada Angels makagtugid sa Mailan City Government Center. So see you there mga ka-K5. So we are ready na.
0: Ginagdaman naton K5 Boom, mga aton sininga mga KSS, no?
1: K5 solid supporters.
0: No, kadto kamo dito, kami mga pa-premyo dito.
1: Si, ano kayo, no? Si Chuli Culiado, uh-huh. Yung program ko, maya Sir Boom, ready na po
0: wow. Yan.
1: Kung may darna, kaligaging kwa, gusto ko ako man kwaan mo darna.
0: Wow! So may akwaton ka karon.
1: Oo eh.
0: Ay, by the way, ha? Belated happy, happy birthday kay K5 Boom Granada.
1: Salamat, Troy. Salamat.
0: Grabe, no? Nag-iiso lang edad, yaya.
1: Nagkataas ang edad, pero ang balitan, okay lang na kayong tsura. Mga panaog. Tungkol sa DTX 500.
0: Correct, correct.
1: Anyway, naman, edad man kita, Troy, no? Hindi man matagong edad taya. Importante, good health lang. No? Amo nang wish tayo, good health ka... Peace of mind.
0: Love life. Oh, so...
1: Wala love life, ah. Importante, good health. Ano mo ng love life kung ingi mo, health hindi maayo. Diba? Dapat naka-power trio ka mo mga K5. Ba si Mrs. Timplangid sa DTX Coffee Mix. Kung si Mr. Kagabi naka-extend food supplement for men, pagbugtaw sa aga, timplahan si Mrs. sa DTX Coffee Mix.
0: Wow. Feel ko K5 Boom, sa ang birthday mo naka-extend kagid mo?
1: Wala, ah.
0: Pero pagbalik mo, doka... Pasik kagid yan. Doka... Birada!
1: Sa radyo! Kaya dapat ko, no? Kung nag-abalit sa ako niya, no? Kung nakatoba ka sa mic bomb, energy, energy.
0: Correct.
1: Hindi ko naman yung tanang baso. Nasa ako ni ano, basta mo na.
0: Ah, sa kilala mo?
1: Oo, sa kilala ko.
0: Aba, nasa grabe ka ganyan.
1: So dapat, bis ka wala energy, ano gani?
0: Ano ka ganyan? Dapat, ano ah?
1: Pagsik.
0: Pagsik, kag TV. Anytime, anywhere.
1: Ma-off ang mic. And good morning kay Junimay Reteta. Good morning Sir Choi and Sir Boom Granada. Isa kalupok. Tagadiin ng Reteta family. Amo man kay Angie Aloy. Good morning. Sa aton dara ng mga K5 nga magkakagto sa simbahan na pagahimos na mamudara. No? Kag iba niya Troy kung Sunday ka panglabani. Amo ning pahuway nila panglaba. Luto siyang manamit nga sudan. No? Kaya ang... mga pamilya bla.
0: Correct. Sunday at family day ginaya kay Five Boom.
1: Day ginaya.
0: Te kung wala kaya sang trabaho, then te ginagasto mong imong oras kag panahon sa imong pamilya.
1: Mura gali kung kis akon day off mo, mas nami hindi ka mag-usal sang cellphone para mas spend mong quality time with your kids.
0: Correct.
1: Kids and your family and your wife, no?
0: And your
1: uyab Monday. And your uyab. Kung may uyab Monday to Friday, Saturday to Sunday kay misis na ang time.
0: Wow. So kay ikaw,
1: Aldo Cebu.
0: Si kay ikaw, wala kang uyab. No, so Monday to Friday mo din na.
1: Monday to Friday, so work.
0: Wow.
1: Saturday to Sunday pang laba.
0: Tiyang work na das talaga man 3 p.m. ikaw.
1: Gano
0: ka do yon? Apa huwag?
1: Kaalaga ko sa akon nga may baby ko bala.
0: Wow.
1: Boomer.
0: Taan.
1: Ito.
0: Ay, abi ko po.
1: Paldo si Boom. Good morning ha, kay Mami Binks Delphine, kay Ma'am Maylin Joy si Dayon. Pag-greet lang sa akon, Frenny Sir Boom, happy birthday kay Ma'am Wena Ibido Lukay Lukay. Good morning. Kay Ma'am Wena Lukay Lukay, aton KSS member man at good morning si mo ma'am and happy happy birthday. Why gito na Iko Galichon?
0: Kay Five Boom, speaking of no kagina about sa love life, Mr. Yano naman ta about sa love life, gusto mo? Gusto mo ma-stress sa buong aga?
1: Go ah.
0: Gusto mo pa mahawon ta?
1: Wow. Biskan wala ko kagi, higugma. Ma-advise lang ko sa akon nga masarangan, Troy.
0: Based sa imong experience, wow, ikaw wala ka, na?
1: Inibitan ka mga K5 tadira nga, pwede ka mo ka-join sa ato comment section.
0: Oh, basta mira kamo dira
1: sa atong Facebook account amo na ang K5 News FM Bacolod 101.5.
0: Basta mira kamo dira sa inyong hibubunot no kag advice aton sa mga topic for this morning.
1: This Sunday morning.
0: Yeah, pwede kamo dira ka comment no kag basahon naman on air.
1: Boom Granada and Troy basa.
0: So pamangkot
1: 7 AM.
0: Correct. Until sa kung saan tay
1: kapitan. Until kung saan mas sinasetan. Okay. Anyway, good morning kay Gina Borja. Good morning si mo ma'am. Ang aton topic sa sininga aga Troy is
0: well K5 Boom ang aton istoryahan ang pamangkot no sa isa ka relasyon no Kaysa po binaglawig na kamo, 10 years ka mo. Oh. Kita ka sa bati ka sa entertainment ko gina nga balita.
1: Yes.
0: Kasado sila kay Five Boom, then 10 years sila. Mm. Tapos nag-divorce, nagbulagay pa sila nga duwa, may bata na sila ha. So ang question ko naman niya no sa subong aga para do ka relate man ang iban. Ano ko ang mas masakit kay Five Boom? Ginbayaan ka or gingamit ka lang?
1: Hoy.
0: Agay.
1: Do ka budlay ang duwa.
0: Ay,
1: sakit
0: okay.
1: Ang duwa. Ginbayaan or kung gamit ka lang.
0: Oo.
1: For me, ginggamit ka lang.
0: Oo, nga. Diba?
1: Kasi syempre, ginbuhos mo ng tanan-tanan mo nga pagpalangga siya, ang tanan mo nga time siya. At the end of the day, nabalaan mo galing ginggamit ka lang.
0: Oo.
1: Diba? Inabala?
0: Oo.
1: So, muna.
0: So, mas ano, masakit ang ginggamit ka lang.
2: Kay ako sa
1: buhay. Nag-gamit na kayo, no?
0: Wala eh.
1: Barney.
0: Hoy, wala pa kayo black agi. Yaga kay Five Boom sulod sa isa ka relasyon.
1: Diba, din ba naging kamo ni One Eye?
0: Sino na?
1: Anyway, muna Troy, eh, mas masakit kung ginggamit ka lang.
0: Kaya
1: inabalang nag-spend ka sa imo time sa iya. Ang imo nga, ano yung pagpalangga mo sa iya? Imagine mo, ang oras na hindi mo na mabalik, Troy. Tapos nabalaan mo lang at the end of the day, ay ginggamit lang ako gali. Diba?
0: Gado ka, emotional ka sa buong hao.
1: Amo na ko naman advice ka.
0: Ay, toon.
1: Share ka sa imong nga...
0: Ginupod kita din nga duwa, no? Nga wala ko tayo ganyan sa relasyon.
1: Kumbaga, pakunokono lang buhok.
0: Pakunokono.
1: Amo na sa ugot, wala pakunokono lang.
0: So, amo to kay Five, para naman yung sako niya, ano ba lang mas masakit, no? Ginbayaan ka or gingamit ka lang. Same man guro sa imo, ah.
1: Wala ko yung gamit, yeah.
0: I mean, same sa imo, nga, ang imo nga opinion, kagina, no, ginbayaan, kasi siya, ay, ginbayaan, ginggamit. Kasi kung ginbayaan, kaya Sir Boom, kasi may arat na reason, no, kung nga ginbayaan ka, may tungod ba lang nga toxic ng inyo nga relationship nga duwa, o kung hindi nyo na kaya nga mag-inupdanay sa isa ka relasyon. So, kung ginggamit ka naman niya,
1: kabalo siya.
0: Kabalo siya, no, kabalo siya aware
1: na,
0: siya.
1: Oo, gamitong ko lang siya, kay may kwarta pa siya.
0: Diba?
1: Diba, ano ka muna?
0: Ano ka raw, ay na yan nga, ti, ikaw ya, kabalo ka sa self mo nga.
1: Sa kilala ko.
0: Ala, gigamit ka man.
1: Pala sa kilala ko, dito sa ano.
0: Wag mong subukan, masisira ang buhay mo.
1: Masunod mo ito, hindi mo na pa. Diba, ano pala sa kilala ko?
0: Ah, hindi ko na kilala, mahala ka na yan, Sir Boom.
1: Paldo si Boom.
0: Sa mo to kay Five Boom, ginggamit lang ikita siyempre sa isa ka relasyon. Biga expect bing isabi ka, like example ako ang kaw lalaki, yung uyab.
1: Ikaw uyab.
0: Mas ginggamit yan. Kunti wala kuya ka balo, uyab. Kuya pure tong iya nga love sa akun.
1: Tapos grabe kino nga kilig-kilig.
0: Oo.
1: Kilig-kilig ka.
0: Tapos ang ending gali.
1: Kaya hindi ka palanggasay mo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Ang ending gali, ginhimo iran to kay tungod nga nidya gali sa akun iPhone 7.
1: Tapos
0: nidya. 7, hindi ka dandaan ba no? Ano?
1: Purang kaya mo galing niya. Ano mo na pala, di ba?
0: Ano na siya?
1: Pitcha. Di ba na mo na pala, no?
0: Oo.
1: Di ba?
0: So, kumbaga do ka hindi man mambal, naging palangga, yaka Sir Boom, no? Kumbaga do nagupod lang siya sa imo.
1: Pasakay, ah.
0: Naging pasakaya niya lang ka, kahit tungod mapuslan niya ka.
1: Doon mo man na sa mga friend ta, eh.
0: Kundi makabenepisyo.
1: Kundi nila ka kilanlan, do mayo sila sa imo. Kung hindi ka na nila magamit, wala na.
0: Ohoy.
1: Wala ka na, daw papel ka na lang naglupad.
0: So mga manggagamit gali. Uy, no to manggagamit ha.
1: Hindi tanan na mga friends ta. Pero may alag kita ya friend nga manggagamit.
0: Fiko kilala ko nang kilala mo.
1: Kilala mo eh.
0: Argay.
1: Argay kita gaup the night eh. Ay, dire. Hindi na yan.
0: Ano tata?
1: Everyday kita gaup the night sa GC. GC, may GC ito.
0: Correct.
1: So muna.
0: Hindi kay kita ya magbag, ano, taka senior ta kaya daan niya sa college, no? So, sa college pa to yan nga, life ya.
1: Fourth year na kaya si Troya first year college. Diba?
0: So nga muna yung mga issue si, ya si, dito
1: si,
0: na.
1: Kuligil yung senior taman eh.
0: Wah, senior mo.
1: Senior ko.
0: Diba? Abi ko mas, ay di na ha.
1: Mas. Hindi na kami nakaklasbitanay.
0: Hindi na pag-istoryahan ng edad. Kaya Five Boom. Kaya kabalo ka naman, bago ka lang nag-birthday. So,
1: taas.
0: Hindi. So, panubuan to lang ha.
1: Napon sa kalendaryo.
0: Ay doon! Halo, mas damo pa kuya galing kanon ng mga bugas ka kanon
1: marami
0: yan, no?
1: Marami ka pangbigas kakainin.
0: Grabe. Ikaw yung marami ka nang nakain.
1: Giluan na ganun. Kumbaga, ano na naumay.
0: Wow.
1: Anyway, good morning kay Jerry Castro. Good morning, Sir Boom, kag Sir Troy. Gamonitor lang kami dere sa Purok 10. Agisan Himamaylan. Shoutout sa Gayem family, Pilayo family. Kag congratulations kay Mama Jonaline kay Nagwa na Iya Twins. Wow. Si Baby Amara kag si Baby Amira.
3: Double blessing kay Five Bones.
1: Diba, no? Kung bunyag dapat taragin na ang ano ha.
3: Double ba na ako bunyag?
1: Si Troy kag si Boom.
3: Wow. Grabe do kay ko pa yung decision.
1: Ako pa yung decision. Decision yarn.
3: Ikaw sa isa ka kambala, ako sa isa ka kambala mo na.
1: Sa pakalitsyon.
3: Wow.
1: Good morning kay Romy Pasigado. Diin si Inday Carla. Nagpalupok.
3: Aha, si
1: nagpawa.
3: Miss
1: Carla. Oo.
3: Ano
1: kaya
3: na to?
1: Kaya siya subong daan.
3: Kabata pa naman
1: oo,
3: to sa iya.
1: Kabata pa man sa iya. Nagpawai siya. Ano kay dog in arthritis. Si ano ta si Mads Takarta.
3: Grabe, garong taklas ito sa mga durian. Ito kag mga kaprotasan sa Talisay.
1: Kaya nga,
3: tod na.
1: Pakaboy ako na sa mga audience karon.
3: Hoy, paborito. Ano?
1: And ari lang kami sa Room Store watching live sila ni Bless Kaglalane. Good morning dira sa Room Store ha. Kabay pa makabisita kami dira sa inyo. Si Gina Borja, good morning sa imo. Hindi masakit ang mabayaan. Ang masakit ang bata nga nagka-broken family.
3: Uh-huh.
1: Tita Julie Lumugang.
3: Correct. Kamu na yung sakit da. Mm-hmm. Kalain lang ati.
1: Kung may bata sila, kamu nga duwa, tapos magbulagay. Magsipakan mo bula, Troy.
3: Mm.
1: Ang bata, no? May ginapangita nga amay, may ginapangita ang iloy. No? So, diin lang bata. Kay kung saan, nakuha na siyang iloy.
3: Oo, kagisa.
1: Ako yung bata ni.
3: Tapos yun, di ba matipan siyang iloy?
1: Oo, nga amay, tinto ka lang. Tukang mo lang pala. So kaluloy sa bata. Pareho sa kilala taman eh,
3: uh-huh.
1: 'Di ba? Relate much. Paldo si Troy.
3: Ikaw talaga 'yan, marami ka talaga sinasabi. Diyan diba? Ay kakapahamak ko rin.
1: Hindi man rin kakapahamak eh. No? Kumbaga face the reality, no? Kubangon ta ang kamotoran nga hindi ginaya madula. Hindi mla magibe, gibe ka man.
3: Ikaw na yang gambalda, pero amo nagari kay Five, mas magsulod kasi sa karelasyon. Paminsaron mo no ang maging consequence ni kon hindi na ya seryosong imo nga intention.
1: Pero diba? May ara man bla Troy nga kanami sa amo ni relasyon do. Gulpi lang naguba.
3: Sa sano na natabo sa imo?
1: Niya,
3: oh, so friend gele.
1: Ang friend ko gin ano yaya ng agaw yung uyab
3: ayala so,
1: bla namin amo ni relasyon niya
3: duha agaw ya sa imo
1: oo nag 5 months
3: kami so may uyab kag gyud gali
1: di ba ta jole nag 5 months 6 months 7 months kami ang friend ko ya gali may intention man sa babae nga
3: ayala
1: so nagubang amon nga relasyon
3: may pagtingin
1: naguba man ang relasyon namo na duha
3: hindi na ya
1: so nagsulod sa mind sa ni kumbaga si Boom na lang ni sulod sa mind ni Boom hindi na magpalangga liwat
3: na trauma ka
1: traumatized
3: at ikaw pero ay niya nga dapat yung respetuhon mo na yung palangga sang friend mo hindi mo yung agawon
1: mo kaya hindi mo mabasa lang friend mo Troy
3: nahaw
1: biskan,
3: anong
1: ano
3: friend
1: mana,
3: hindi ko girlfriend
1: biskan anong mana sang pagpadud
3: pagpadud
1: sa isang imo nga no pagpag ano bala pag discarte dira sa uyab kung ikaw nga uyab
3: hindi ka man.
1: Respeto ka man sa partner mo hindi na maguba niyo relasyon
3: correct
1: you get me
3: oo
1: pag may uyab ko ang uyab ko ginagaw ko.
3: So dapat ang uyab mo, dapat nakabalo
1: ma. Ang uyab ko sa ako.
3: Kapalangga, igid ka.
1: Kapalangga, igid ko sa matutuod. Hindi na siya magpatimtar, Troy, nga maagaw mo.

0: sellers ng product ni Jok Ramil Uy, watching live.
1: Okay, Five Boma, sang Friday, galigin, hiwat man to ang Mr. and Miss Tin.
0: Kara ka?
1: Ha? Magtanaw ako sa live.
0: Live ka? May ticket ko to eh.
1: Wow. Ikaw ya, grabe ka siya mag-support.
0: Hindi kayo si Mamang Michelle. Oo. Nag-support kita sa iya nga bata. So, ginmakalta eh.
1: Correct. Hoy, congratulations sa bata ni Miss Michelle Patino nga si Yuris Patino.
0: Yuris Patino.
1: Oh, Yuris.
0: Congratulations to all the winners.
1: Do siya to ang Doka Car Seller nga award. Oo, and then Doka Photogenic.
0: Photogenic magid.
1: Ibagi siya daw, ibagi siya basta nagmana sa lahi ni
0: sang amay.
1: Asa amay? Oh, grabe, kay ni kay Miss Michelle, gwa pa Miss Michelle.
0: Ako tanga amay, tamal mo amay nang nag.
1: Oy, wala ko na gamon na. Lagi diyang lahi ni Michelle ah.
0: Oo. Congratulations no sa mga winners. Kag ano ah naging top
1: ikaw top ka
0: oo ay, ano ko bala naging mister ano ko sa ano
1: yun wow naging track ka Mr. and Miss Mascom
0: sa you know art
1: ikaw nag Mr. Mascom
0: tani pero wala ko nag ano kayo nakulbaay ko sa Q&A
1: amo naman kay Five Bomb
0: ni Troy pili ko Mr. Mascom tani sa amon nga time so gin wala ko gin ba ko classmate ko lang kay ang bako nahuya na ano ko sa Q&A kay ang bako ang Q&A ang answer ko sa school daan okay lang kun outside sang school kay hindi ko kilala sa mga tao
1: okay
0: mga barangay mga mamuna kay kun sa ano sa school sa lutsang school mahambal na nga ay amo tong answer ya to kamo na malao
1: ako yung kay Five Bomb actually sa college pero biba ko ginaay nga mag-join ba na sa mga Mr. Na no tiyak ko ya, syempre kaya malila may height ka Troy, may tsura. Wow, may tsura.
0: Confident.
1: Dinamba ko naman ya, okay, guro ko nga muna. Pero kung sa Q&A, ya kay Five Bomb, kaya bagay ko ya sa self ko ya, nga sa question and answer portion, alam ka man or hindi, kung nabuton, kaya isang nervyos, biya kay Five Bomb, yan mo ito, lutal ka ganyan sa stage ya.
0: Ang buton, kaya ba sa excited?
1: Oo, buton, kumisang kakulba ko. Tapos, nang masala, nabi nga akon, bigkaroon niya pronunciation, and akon niya sabat.
0: Addiction.
1: Bujus ko, grabe ko rong bash eye, no?
0: Tapos, ang bako, hindi ko lang ko mag-join, ah. Oo. Ang judge ito daan before, si Zyro Van Albay.
1: Ay, grabe.
0: Oo, grabe.
1: Grabe, marami na maka-judge, no? Nga doon ka itong, doon ko ginang...
0: di ba? Pati ah. Amo na eh, wala ko nag-join. Ang akong classmate ko lang. Napinid ko yabas kan mga teachers ko, mga professor ko, nga si Carlo.
1: Katigbak.
0: Si Carlo ba ko? Ano ba ko, hindi lang ko? And then,
1: sa Mascom na?
0: Mascom.
1: Ay, wow.
0: 2010?
1: Ay,
0: no, 2014.
1: Ay, wow. Grabe ba, no? Lumiglawig, nagliba, no?
0: 2010 ko nag-graduate high school.
1: High school, then college.
0: College ko. Then, amo na.
1: Amo na, ginaay.
0: Hindi ko.
1: So, mga beauty, tagaliya pa nga, no, Ged?
0: Pakita ako, saka doon sa picture ko. So, nag-photoshoot, photoshoot.
1: Pakita ako, tsura mo sa una, doka atong.
0: Doka, no?
1: Wala, ah.
0: Doka na.
1: Doka, wala ka pa ginlampusan sang pila ka mga problema sa kalibutan.
0: Oh, syempre, kaya edad kita to. Kaya mo ginaya, magkuha ginaya nga to ng mga...
1: Sabong, do, pwede ka man Japon kayong drapa dyan, kay Five Boom.
0: Wango, ito siya, no?
1: Bunga, katay.
0: Wow! Uya, manta sa bag, bunga, nagtiko.
1: Ay, nagtiko?
0: Nagtiko.
1: Pwede mo ko naka-intra, bako kay Five Boom, ma-join ko mga mamuha muna. Pero ako dapat ang ano? Ang miss? Ang sauce?
0: Wow, pwede. Ito, ano pa, Sheret?
1: Ay, ito ah.
0: Subog.
1: Ano kita na? Ay, wow. Ikaw
0: ito ganyan. Pa, Sheret. Nang, kumbaga, may mga gwapa-gwapa ng mga uyama. Last lang lang sa takuling di. Upod kami ito ni Anon. Basta may nagkuha sa ako na ito, may mga pictures ko. Wala ko yung upload ng uya ko.
1: So, ikaw galing gasok-sok sa mga garlands.
0: Nang slush.
1: Tapos nag-guide sa mga queens.
0: Oo, ano sa kasakan sa hagdan.
1: Oo.
0: So, kung ano ba, kung hindi na ako mag-join ah.
1: O, ginasin niya. Sana tanita niya doon ka traffic enforcers ako.
0: Oh, may blessing tan kay Sean na nagupod sa akin. Lenta Chimmy.
1: At may intrata na da Sun kay Five Boom ah.
0: Asheret?
1: Asheret kaya abi ko Mr. Mister. Ay to.
0: Kaya Troy gani kay
1: grabe na si Justin tan kay Five Boom. Meron ka sa last mga message
0: kay Cyril Patricio kay Five Troy and Boom. Good morning. Isa kalupok dira sa inyo Sir Cyril Patricio. Sa aton mga K5, see you later ya, para sa aton yung K5 League of Champions.
1: Yes, K5, kita. Kita dito sa may Bacolod City Government Center, alas 7, tob-tob. Hasta mag-abin na K5 Boom.
0: Onwards.
1: Yes, so oras ka K5 Boom, halas 6:56 na sang aga. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program sa buong adlaw, Oktubre 11, take 2026. Bantayan naman sa wag niya programa ang Foro de los Pueblos. Kaupo si ka K5 Red Salgado. Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa hamon Chief Executive Officer na si Dr. Ramel Uy. Ako si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Ako si Isa Kalupok Bumagranada.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Overtime Troy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: ましょう。
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetic ko ka pala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
2: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
3: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
1: Sa ikayong
4: dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre balaan na to nga kung i-combine mo ni siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo, D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So, kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
5: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagdating Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tumbla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw kung may cancer kada gitman hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
3: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
5: Oh.
3: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
4: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong akoan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, gaakuan pa.
3: Gataas imo life expectancy.
5: Ang chance mo nga survival. Gataas man.
4: Survival rate mo taas.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imo. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio.
5: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer ang human papiloma virus.
3: Immunizations.
5: Oo, gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
3: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke no kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia kag syempre no parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan no para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon nagakaon tabi prutas gakaon kita utan kung naga Clinica Spore Biotics kita ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics your friendly gut bacteria?
0: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
8: Mabuti ka.
7: D3 Bio. Health News.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
8: Let's go with the flow.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
12: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
13: Magusar sang salon pass.
12: May direct edigas sang ka para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: My long lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagkapanalakit nga baka.
13: Liyaw kalikot.
12: Salon Pass.
14: This is a mental health acid camphor. It's generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass.
12: May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
13: Liyaw kalikot.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak! Kamusta nga?
15: O sa pinakamaliyo man nga isla.
16: Day, gagraduate na ako.
15: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
18: O pauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
20: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Super Seat Fest with Cebu Pacific.
23: Book your seats

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:08 na. Welcome na mga KK5 sa aton sining pagpangalagad. Diriya sa Balitang or sa Foros de los Pueblos Sunday Edition. Domingo kita ng adlaw. Oktubre 11 na mga KK5 updanay na naman kita sa sulod sa isa ka oras nga pagtarakay, pagduloong sa mga isyu, mga nagakalatabo, labi na ining mga consolidated report news na mga dalagkuan nga balita ganap mga panghitabo sa sulod sa isa ka semana. Labi na gid diri iya sa aton na sa Northern Negros. Kag labaw na gid sa mga balita man na diri iya sa syudad sang Sagay, Cadiz kag Escalante. Kun sa rin makusog, mabaskog ang aton siring pag-broadcast diri iya sa 89.7 MHz. Good morning lang sa aton niyang mga utod sa mga sa mga listeners naton direk karon nga nakatutok na naka-tune in na sa tagsa nila ka mga radio sets. Maingaga lang, labi na diri sa syudad sang Sagay, Cadiz, Escalante, mga kaiping banwa kag kasyudaran. Sa gihapon, ini ang inyo alagad ka K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Kagirapdan man kita sa ato niyang technical partner sa master kag VMix control, si ka K5 ang Philapoy Celestian. Ano ba lang aton siring mga balita nga ulo istoryahan nga dapat ninyo abangan sa aton siring karon nga pagpangalagad. Ini ba lang liwat naman nga pag-alburuto, paggalupok, pag-irap sang Bulkan Canlaon kahapon mga alas 2. Sigid sang udto ka K5 Ampil kahapon. Liwat nga nag-alburuto, nagbuga naman sang madamol nga aso. Kag-abo ang Bulkan Canlaon nga posible naman magtugas sang pipila kapag supreher no sa mga utod naton dira iya sa Maykanlaon, La Castellana, Bago, La Carlota, pila naman kaha katunilada sang abo ang matupa dira sa palibot kay gini posible na naman magtugas ang ginatawag naton lahar no kahapon na kalit na lamang nga natublag kag nagtugaman sang kahangawa, kakulba sa ato niyang mga kautoran. Kaya tiinigin ka, big nga daw medium na eruption, medium volcanic eruption. Kung hindi kita magsala, kahapon, no, dito sa may vicinity, dira sang Canlaon, no, ang naglupok, no, kahapon nga adlaw sang Sabado. Pwerte ka taas, pila ka kilometro ka to ang ginbugas ang Bulkan Canlaon kahapon. Nga pwerte man ka damol sang sang yabok or abo nga gin bugas ang nasambit nga bulkan dira iya sa iya sining nga palibot. Kag sumuman ulo istoryahan taman ining karon naga trending kag daw naga viral ginahimo pang Facebook meme or nang meme blam meme daw ginahimo nga daw kaladlawan sa aton sirika social media ining pagkumpara comparison sa mga fire trucks sang aton nga Bureau of Fire Protection kag mga fire trucks naman ka LGU kon LDRRMO kag mga barangay kay ti hambal nila kuno amo ni ang fire truck subong niya sang administrasyon ni Bongbong Marcos. Porti karon ato na nga ipatag at ikaluluoy man ang aton si Kabumbiruhan nga inablang ma subject for comedy, no? Kaladlawan. Mabutang na lang sila ya sa ginimo nga daw kaladlawan. Ilabi na sa mga netizen sa social media nga wala man nakaintindi kag wala man na kaklaro. Wala man naklaruhan bahin sining mga fire trucks no kay ti ang sa LGU local government unit sa mga fire truck Amon siya ang ginapanagtag sa tagsak mga barangay. Naulay naman niya ang sa aton nga Bureau of Fire and Protection kaya may standards na silang ginapatuman kag ginasundan. Ina sila ya, wala niya basta-basta nag-acquire or nag-procure sa mga fire trucks. Nga mambal na ton, daw hindi man bala siling heavy duty, although nga bintaha man akong gagmay iya ang mga fire trike, hindi man lang tatlo ligid or tricycle, fire truck, manatawag nga fire trike. Actually, gini, believe gani kita sini, kiti makasuhot-suhot sa mga eskinita, sa mga squatters area, hindi man lang mga lugar nga hindi na makapenetrate ng mga Rosenbauer, mga fuso bala ng mga truck. Okay, ti, inaiya kadalagko, wala na sila, pinanaka kubiko ang kalaparon sa sinang matracking. Di example mo na lang kung pananglitan balusot na diri na yon sa may kalisariles, di ginaya mag-igo mo na klase ng mga fire truck. Di gani mag-igo diring isa lang ka pick up. Amudlayan pag ani diri sa iskinita diri lang sa riles. Oh, much more ko amo ni kadalag ko ang mga fire truck. Di amo na bintaha kung magagmay ga mga fire truck ang paggagamiton. May aragan isang una to, mga ginapang convert bala parang ampil ng mga multicab o ginihimo ng fire truck, o, mga canter bala, mga mini dump truck na ginpang convert. O, bintaha man na, wala man sa malain dira. At sa waligan ni mga fire truck, ginapang order sa LGU na to, kaladawan pa rin kita yung made in China man eh. Hinihimo niya sa mga insik ganin yun. Buti nga ah, nga ah, nag-ubra ang mga Chinese ini. Kaya dito sa ilakangay man sa itong kalamuman sa mga iskinita nga kiranglan man lutson sa mga magagmayr ng mga first responder. Ah, sining magagmay ng mga first responder nga kiranglan makauna dayon kag initially makabuga insigida sa tubig prior pa nga mag-apas sining mga dalagkuan nga di pa makalusot basta-basta. Amo nang advantage dira. Ti ni karon gira subject for scrutiny. Kaya ginihimo nga laughing stock sang mga netizens. No, sa publiko gina compare nila bala mga senado. No? Amo ning mabudlay sa aton nga ang mga Pilipino kay ti di kita magkamubon, tanan-tanan na lang himuon naton para iya sa pagyaguta man sang aton siring nga gobyerno. Hindi man aton pagpatamaan ang aton Bureau of Fire. Kaya kung pananglitan, simba ko lang, masunog dirang lugar ninyo, ang aton sila nga panimalay, amo gini sila yung maresponde sa gusto nila kagsindi, bisang kontra ka muna dahil sa isa nila ka fireman, kaya tiyan mo nang ila sila obligasyon kagtrabaho, respondihan gina nila. Di ka budlay katama, malumoral man ang aton ng mga kabumbiruhan, no? Maga muna yung kumparar na aton. Iniya, mga fire truck, initiative niya. No, initiative niya sang LGU para at least makaresponde una ang ila sini nga LDRRM. Dapat gani questionon pa ni gani kung aamo ning ginapamakal sang LGU. Ha, sang laton mga local government units sining mga di pa magidni tested and proven ng sahi or kalidad niya sang mga motorsiklo kay ti motor makabig ni sang daw tricycle motorsiklo lang eh. Ha, di pareho sining mga dalagko nga truck. Pero galing, kati siguro mas barato, kaya makita man siguro ang ginatawag practicality sining fire truck. Amo na, mga kakipaib, ang nag-acquire bilang initiative ang aton tagsak ka mga LGUs, tagsak ka mga barangay bahin sini. Bintaha man na, amo na nga aton karon nga kulukumparar, talakayon sa aton sining pagpangalagad. O isa nagligad gali nga adlaw parang ampil ginlubong na to gali ang dumduman mo tong kapgo. Ito ba lang kapgo active auxiliary ka ah? Nga napatay ito mula sa inkwentro si sino to? Christian Pahayahay. No, ginlubong na sa iya sining agindala, gindulong na sa iya sining ulihing panuwayan. No, ang ka ah. Nga si Christian Pahayahay, mga kakipay. Ato dito, very solemn, no? Masubo, kag very emotional, no? Kati sa bahin sa nga sininga pamilya, kati ilo naman ni sila, as per information, nga bato na ton, wala na ahay sa mga ginikanan, no? Aning mag-ululutod ka Pahayahay, kati ang iyan na lamang sininga mga utod man, amo ang nag-upo dulong sa iya, sa iya sini ulihi nga palahuayan. Ining baganihan nga kapgo ang nagbuwis, nag-alay siya si Kabuhi para lamang imintinar ang siguridad kag katawhayan sa aton siringa palibot sa area of jurisdiction sang 79th IBT. Ato man dito ang commanding officer sang Masaligan Batalyon, tanan nga mga officers, mga personnel sang batalyon nga naghatagid sang Heroes Tribute, kag final tribute sa kay KA Kapgu Active Auxiliary Christian Pahayahay, bilang pagkilala, pagpasidungog, paghanduraw sang iya sa Kabuhi, serbisyo kag dedikasyon naman sa aton Sirika Pungsod. Masubo nga kinanglan gid may isa ka Pinoy nga mag-alay sang iya sa Kabuhi para sa mga kapwa niya Pinoy nga konsidering gintugaman sang iyaman nga isig kapareho nga Pilipino. Di bala ang mga miyembro sa New People's Army, mga Pinoy man sila, mga Pilipino. Di daw kasubo bala, instead nga ang aton siring kasuldaduhan, instead nga kita nga Pinoy, amo iya ang magdepensa sa aton siring pungsod kontra sa mga foreign invaders, foreign enemies. Kita-kita iya mong nagailinaway. Instead nga ang aton sining armed forces magdepensa sa aton sining pungsod batok sa mga pangayaw nga gusto mag-okupar, gusto nga mag-agaw sa aton sining teritoryo. Kinanglan pa nila bantayan ang tagsa naton ka mga kabanwahanan, kasyudaran, mga probinsya, batok naman sa mga kapwa naton Pilipino nga nag-aalsa kontra sa aton gobyerno. Muning masakit nga kamaturan, masakit kag masubo nga kamaturan mga kakipaybe, nga konsiderin kinanglan pa nga magbuwis sang Kabuhi ang aton siri mga kasuldaduhan kag mga kapwa Pinoy man aton, ini mga miyembro sang New People's Army mo man, Pilipino man sila, di kung mapuntosan man sila sang militar sa aton siri nga pulis, di malagasan man sila, di masubo man na para sila sining grupo kag organisasyon. Kaya mo man, nagkaklatabo dito sa Mindanao, mga utod naton ng mga Muslim nga nagarebelde man, batok sa aton gobyerno, kaga mo man, kontra Manila ng aton kasuldaduhan, tinigad to nga simana to, pilaman to ka mga individual ka, kipay, mampil ang nagkalapilasan to, may isa man ka soldado to nga ginbawian man sang Kabuhi, bangod kay gintambangan or ginambus man sila sang mga ginapatian, mga teroristang Muslim dito sa may Basilan. Tiyan mo rin masubo, gid. Kita-kita mo lang nag-ilinaway.

Alright, mga ka-K5, alas 7.22 na sa atot siling pagpangalag. Uy, dumdumo na ton mga kauturan ha. Dumdumo na ton kaganinyo dira ang dapat aton siling mga suplemento. Ang aton siling mga suplemento para sa ikang lawas, no? Para sa pagmintinar sang inyong nga ikaayong lawas para naman maproteksyonan ang inyong kalawasan batok sa mga kung ano nga problema, mikrobyo mandira, mga cellular damage, kag ining mga free radicals, no? Posible kag pwede nga magsulod sa inyo sining lawas. Kaya every time, every day, nagagwa kita sa aton nga puluyan. Abisan pa gani kung dira lang kita sulod ta puluyan, no, hindi naton makita sa mga toxins, mga kagaw, mga kung ano dira nga malanghap, masagap naton mga kauturan, no, sa hangin, sa aton sininga ginapang uyatan kag ginakaon or ginainom naton, tina posible nga magtugas ang halit sa aton sininga lawas, no, magatugas ang damages sa aton nga mga internal organs nga amo naman ang magresulta sa mga balatian kag problema sa aton sini nga ikaayong lawas. Take kita, no, sa aton nga mga suplemento nga amo ni ang gin-tugib, no, kag gin-provide sa nga klinika di alternatibo medisina sa pagpanguna ni Dr. Ramil Itanguy, no, kati pilaman ka mga tinuig, pilaman ka dekada nga pagtukib sa sining mga sa sining mga elemento, sa sining mga suplemento mga K5 kangay sining aton nga DTX 500, no, so na siling na mayara inasang nga ampalaya extract kag disugard sugar cane extract gamayara sang mataas nga properties ang antioxidant, no, nagapa-reduce, nagapabuhin sa mga kangay sining problema bala sa ila sining blood glucose nga hindi na normal, pinagi sa pag take regularly, religiously, no, sa sining mga suplemento, posible kag pwede gid mga K5 nga ini ang mapa reduce kag mabuhinan in a natural way. Ti amo na ang bintaha, no, amo na ang advantage mga K5, no, sa aton sining nga DTX 500, no, kagamuman ang aton nga may TC, no, nagapabakod sa aton immune system, batok sa mga viruses, kagaw, nagapaboost sa aton nga immune system para naman mangin maligon, mabakod. Kag daw, kangay bala sinang isa ka pungsod, no, i-example ta na lang ang imo siling lawas, no, kung may mahuyang ka nga depensa, mahapos ka lang yalusubon sa imo nga mga kaway. Tiyan mo man ang lawas na ton, kumahina ang depensa, ang aton immune system, marasig kag mahapos lang kita, no? Nga madutlan sang mga sakit, masudlan sang mga sakit, kangay sa mga viral diseases, mga bacterial kag fungal disease, kati mahina, no, ang aton nga immune system. Di parisan pagina naton sang klinika di Tribayo Bao, kabakod pagid, no? Maligon pagid ang aton sining immune system, kati ang di Tribayo, bangod naman sang VCO, ina mga K5, nagahatag sang daw panaming shield, no, sa aton nga mga selula ilabi na sa respiratory tract, inibalang parte sa aton ilong, padulong sa aton nga tutunlan, kag diretso sa aton sining baga, mugi na pinakakritikal kaya mahaklo ta ining mga hangin sa palibot, no, mga aso nga buga sa mga salakyan, pollution, no, sa aton nga komunidad, ina magresulta gid, no, sang problema, respiratory problem, no, mga K5, di ko mahuyang mga cells na marasig nga ma-damage, amo na da ang resulta, no, sakit kag balatian pagkadugay-dugay. Di ko mabakod manguriya sang D3Bio, no, with virgin coconut oil kiti inaputos mo, no, sang sangkap ka BCO ang aton ka mga cellula sa sinang mga area sa lawas ta. Di posible kag pwede gid mapabakod kag malayo kita sa sakit. Kag di ko madutlan kita sakit, mas barasig kita nga maumpawan. Daw mga K5. Di amo lang advantage. Wala labot D3, vitamin D3 na kinanglanta na. Amo nang ginatawag na ton sunshine vitamins, no? Labi na subong, masami, nagagumguom, di na kita makapainit. Kag kung mag-init man, ano nang oras, lagpas na alas 8, pakadto alas 3, alas 4, pwerte naman kasakit sang init, no?
Amang gani mga nagadyaging kung kaysa kagahon, o dulumpa, o rahapon na, ti okay man makapabalhas ka, pero ti yung pamangkod na nainitan ka bala, no? Ang vitamin D3, yung kinanglanon sa lawas mo, napagwa bala, kaya ti ini natural occurring, butsing ka no, nagatuhaw ina, naturally, natural nga nagagwa, naturally occurring, no, sa lawas ta, ining vitamin D3. Pero ti ko hindi kita masilakan, di man na magwa, no, sa lawas, di man na magproducer ang lawas ta, sang vitamin D3 nga kinanglanon. Titake na lang na to as supplement, no, tubaron ta orally, ang mga suplemento ining power trio naton mga kaki 5, no, matag adlaw after mila, no, tapos kita nga magpamahaw 30 minutes, amo na mga kaki 5, take naton ang aton nga power trio available na di sa Klinika di Alternativo Medicina, no, nga aton nga mga suplemento kadto lang amo di ari kami di sa may Calyeriles, Barangay Poblacion 1. Tupad lamang, besides ang aton nga studio, color blue ang pintura, ang duag sa aton nga studio, color green naman or verde ang pinta sa aton nga Klinika di Alternativo Medicina, mga kakipay. Alright, sige. Amo na, take na to na, religiously and regularly ang aton nga mga suplemento. Kung gusto ninyo, hindi na ka mo mabudlayan, contact lang ka mo sa Monica K5 ang Phil Celestial. Contact ko nyo lang kami, ha. I-deliver na muna. K5 ang Phil Celestial at your service. So, kami ang inyo siring mga alagad. Hindi lamang sa pagdulong sa mga balita, impormasyon, kundi na pagdulong pa sa mga suplemento ng inyo kinanglanon. Okay, may duwa naman sa dik paper bago, nakapreparar diyo. Imo na pare kay, inog-deliver. Oh, yan agli. Bilin-bilin niya naman diyo. Imo naman tadi security guard ni Parikoy. Ah, perte. Ah, muna, no, mga KK5. Kinanglan ugali o naton. Ah, sige. Uy, dira gali sa may Brad's Coffee Shop. Dira sa mga nag-jogging, booking, mga nag-rides-rides. Pwede ka muna magkatambay, tiner ka muna, dulog lang ka muna sa may kurbada, da kinalumsan. Population 1, ara dira, mga, ano, ang DTX Coffee Mix. Amo ba, dira sa kay Migoraton Pilay. Migoraton Pilay sa tawag ni. Dira sa may old Sagay Public Plaza. Available man dang aton ka mga suplemento. Available man ang aton DTX Coffee Mix. Pertika bakal, no? Kadamo da sa mga nag, ano day, tambay ng mga tricycle driver. Amo ginangila ginainom everyday. Kaya gusto nila kung ano mabakod immune system nila. Tiyan mo gina importante, no? Sa pagkabiyahe, bisan isalang ka pakites ang DTX Coffee Mix. Ha? Pilagit mo lang naman. Muna imno ninyo prior ka mga magbiyahe blogad daw, at least na initan sulok-sulok nyo, buhay ang dugo nyo, di ka mutuyon, plus nga may dala pa nga alibyo kay man may mga antioxidant properties ang sangkap, no, DTX Coffee Mix. Sige, dramang kay Ma'am Judith Carvalho sa Yazining Tindahan, Ariolas Meat Shop, Aramada, nasa kay Jay Imperado, sa may Diana Store sa Barangay Paraiso, kag amuman sa Inday's Mini Grocery and Transdaca Cornell Swimming Pool. Aradira mga kakipay, no, kag sa inyo nga alagad sa aton man nga tindahan, Tumangsan, Barangay Old Sagay, mga kauturan.

Parahin kita sa aton sinigang pagpanganagad. Oras, alas 7.31 na. Ito ka na sa oras ang nakaligad sa aton sinigang pagpanganagad. Sinigad na ka Domingo. Sa Gayapon, kaupo din nyo si KK5 Ruel Pineda. Kaya sa aton sinigang technical side, si KK5 ang Philapoy Celestian. Uy, sadyang gali pa rin ang pil, no? Ang Mascara Festival gali subong bulan. Tapos may mga panahon ka mo dati, on ka mo, punangin nyo sa pamilya, o punangin nyo ka mga pinalanggas ka buhi, makabanding-banding ka mo, kanto ka mo to, no? Sa Mascara Festival. Okay, diba sadya, kadamo sa mga palagwaon, labi na, ining, tapos na parikoy, ang aton nga, ano na, League of Champions, wala pa, no? Karon, ngadlaw, asin eh. Oh, subong ngadlaw, ingagaw ka mo para at least maka lantaw ka mo sa League of Champions. No, nga isa ka regular nga aktibidad. No, kaga pa contest sa K5 News FM, humalimpa daw pila na ni katuig siguro daw lima ano mga katuig, hindi kita magsala since Radyo Bandera era pa. Inigin lunsyar na sang aton siringa network. Maning pa-contest, pasundayag sa mga nag-line-line ng mga grupo sa patag naman sa pagsaot League of Champions. Dira, mga kauturan, pakitang gilas na da. No, nga ton, siling mga talintado ng mga kauturan, ilabi na ini mga pamatanon sa patag ya sa pagsaot. Karon gili, husto, October 11, no? Ano kong oras ayan ang ilas ini ano parikoy? Karon alas 7 sa gabi, no? 7 PM. No, alas 7 sa gabi mga KK5, no, dira sa may Bacolod City Government Center or BCGC grounds. Dira gali sa ila gali nga ano bagong ano na da City Hall, no? Bacolod City Government Center grounds mga KK5 karon nga adlaw ang K5 League of Champions Season 5. Halima na gidman gali katuig pa rin ang feel. No, alas 7 sa gabi. Oh, may chimpo kami karon kay di man lang baga ulan, malagaw kami to. No, ni KK5 ang feel, malantaw ta to. No. Ang pila ka mga dance crew nga magpakigbahin sini mga KK5. No, sini nga kompetisyon kung siniin mapalaro na bing magadaog karon mga KK5, ini sila magka-take home sang 30,000 pesos, 30,000 pesos nga premyo. Samtang 25,000 naman ang mapauli sang second placer, ikadwa, no, nga pwesto. Samtang 20,000 naman para iya sa third placer, no. Magluwas sa mga major prizes mga KK5, may mabaton pa nga mga special awards ang pipila ka mga kontestante. Ang punto man lang na diri sa mga nag-ilintra ang ano ni tawag sining pag pangalipay bala, no, ang magsinadya di plus factor na lang na iya kung magdaog sila kag mapilian, at least napasundayag nila ila sining mga talento na representar nila ilang nga for example eskwelahan man adabi grupo or ila tagsa ka mga lugar, ti amo man adang ila katuyuan ti plus factor na lang na iya kung madaog sila may premyo. Tiyan mo lang ng importante mo, no? Sa mga liga-liga, kag mga kompetisyon, ang dapat i-enjoy, no? Ang nasambit nga event. Sa liwat, ining adlaw, Domingo, dira sa may Bacolod City Government Center, mga KK5. Alas 7 karon sa gabi, no? Ang aton nga K5 League of Champions, mga kauturan. Now, balikon ta ang talakay takagina as opening, no, sa aton siringa presentasyon programa na to. Ninibalang paglupok, no, makabig nga moderately explosive eruption sang Bulkan Canlaon, no. Kati suro sa aton nga Fibox, no, kati kung may weather bureau kita mo ng pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or pag-asa, sa bahay naman sang linog kag bulkan, no, mayara naman kita sang Philippine Volcanology and Seismology or
Vbox. Naamo ni sila nagamonitor sa mga active nga mga bulkan, aktibo nga mga bulkan, no, sa aton sining pungsod, nagamonitor sa mga, like for example, Mayon, Canlaon, Pinatubo, ini mga constantly active, no, nga mga bulkan nga kinanglan gid bantayan and imonitor kay ti kabudlay ng kalit na lamang magibwal, wala gid makapreparar, makapangandam iyang mga residente kag komunidad sa palibot, perti man kadelikado. Now, based sa records ng Philippine Volcanology and Seismology of Phoebox, makabig nga isa ka moderately explosive eruption, no, ang natabo, nagluntad dira sa may bulkan Canlaon. Nga kun sa din ini ang naglawig sang 2 ka minutos, just imagine pa ring ampil, 2 minutes lang ha, amutok ka damol kag kataas ang ginbugang abo kag aso. Siguro may mga bato man guroy ngimpon, no? Laban-laban gina. Kag dugang pa sang P-box, do mga kag K5. Isamaan ka beses nga nagbuga sang abo ang bulkan, nga naglawig naman sang 161 ka minuto sa amo niyang malawig-lawig giling pagbuga gigali sa aktwal nga abo, no? Paringampil, no, mga kakipaib, ti amo na ka delikado, ti na lang tawo na to daw ka mambal na to na bingi daw ka amazing, no, kung lang tawo na to kumagirap ang bulkan, no, ang pagbuga bala sang abo amo nang pamaagi sang aton nga nature, no, mother nature, mga kakipaib, ngina lang makatangla kagid kag makapos ka, but after a while, no, dira mo dayon ma-realizar kung ano gali ka delikado kag kapwersado ang aton nga ang aton abing mother nature in terms of destructive power, no, kay ti ina abo lang na tuod, pero ti once kag magtupa inas palibot kag dugangan pagid sang mamunog nga pagulan, ti ina another na naman nga problema kay ti lahar sina, no, dumdubo na ton tong panahon nga nag erupt man ang bulkan Canlaon, tapos after a few days or months adto nagulan tudo, ti perti man ang binaha, pinsara ba lang ginpang anod pa rin ampil ng mga boulders, no, mga bato ha, amo na kadalago daw, kulang-kulang na lang dako pa sa mga minivan, dagko pa sa mga multicab ang mga bato nagliligid, ti amo na kapirsado ang aton siring nga mother nature, kahit yung tubig, no? Once nga may impunan, inasang latak or lutak, lahar, pwerte na kalapuyot, kag pwerte na kapwersado, ti maano ka pa bi kung ikaw nga tao lang, ha? Ma anod ka da, hindi gani ka pugong gani mismo, nga muna ka pila katunilada nga boulder, maligid gani kita payhan nga tao, ti muna ka delikado. Kagang, isa pagidira mga kakipaib, no, ang inabalang once ka magtupa na ina sa mga kasubaan, kasapaan, no, ina magresulta sa pagnabaw, which is eventually mga kauturan, no, magatuga na naman sa another nga pagbaha, parang litan kag simbakulang, magtupa naman ang pila kaadlaw nga mamunog nga pagulan dira sa vicinity palibot sang bulkan Canlaon. Amuna kadelikado, no, amuna gani nga ang aton sining nga gobyerno nagabisugid, no, sa mga pumuluyo dira sa palibot within the radius of Mount Canlaon, no, dumdumanta do ano nang ila sini abiso paring ampil do 7 kilometer danger zone, no, halin sa bukana or bibig sang bulkan 7 kilometers, no, palibot sina, bawal na nga magtiner, bawal na nga magpuyo, no, ang mga residente. Amo na gani, no, galing kay ti kumong kadamo sa mga utod naton nga dira nagasalig sang ilang pangabuyan, labi na ining mga nagapanguma, nagatanom sang utanon kag ano na lang ang ila sining pangabuyan dira sa palibot sang Canlaon, kay ti in terms of fertility, no, ang kadutaan dira pwede man ka ano paring ampil ina lang tawag sini ning kanami bala tamnan, no, kay ti tambok mo nan tambok ang duta, no, perti ka bintaha sa mga pananom, mga utan-utan, ugaling lang kay ti of course amo na gani may abiso nga aton gobyerno sa palibot, amo nang masakit nga kamaturan, no,
ang ilang nga pangabuyan nga apektado karon bangod sining sunod-sunod kag indi ma-predict, no, kay man ang bulkan nga daan, no, kaangay man sang linog nga very unpredictable, hindi gid mapaktan. Although nga ang bintaha lamang sang bulkan naman niya, pwede mo ma-monitor, pwede mo ma-assess, mabantayan ang palibot prior pa nga mag-ira, pwede ya magkaabiso ang aton nga P-books. Unlike ya sa linog nga hindi mo gid ya mabantayan kag mapaktan, kalit na lamang no nga magtuhaw sa isa ka lugar. Tiya mo to nagluntad sa di naman to Mindanao pa ring ampel, no, ligad to nga adlaw to, Biyernes ba to, Sabado nga naglinog man, nga grabe man tong linog kag dito sa may Panama, no, linog man to, 7.7 pwerte man karamo man sa mga buildings na naman, no, nagkalarumpag bangod sang mabaskog nga paglinog. Although in nature hindi magidya silinga related, no, ang paglupok sang bulkan kag ang linog kay ti kung kasi ma timingan man lang na, no, kag ti based sa aton siling mga expert di magina siling malapit gid, no, nga related, no, ang paglupok sang bulkan kag ang paglinog naman sa isa ka lugar. Although nga posible may dako man nga posibilidad o kon porsyento, no, nga may kangtanan, no, but not necessarily directly. Tiya mo na kadelikado. Kete sa nasiling na, diras palibot, dilabi na sa Kanlaon, sa palibot, diras ang Bago, la Castellana, la Carlota, kag mga kaiping banwa, kag syudad dira. Nga mo gid ang top-an sining perti kadamol nga abo, no, gikan dira sa bulkan, no, amo ginadang mapiktuan. Wala na gani kita yasang latest pang information regarding to sa mga nag-evacuate. Ito wala pa rin ampel. Kumusta na to? Since pag-erupt sa bulkan, tong wala na sila magkapauli. No? Kasakit man ang kamotoran. Tiyan mo nang kirangla nilang batunon, kagtunlon. No? Nga hindi naging sila pwede diraiya makabalik. No? Kahit niya sige-sige na lang gini ang Kanlaon. Di na itong balani kung saan pa niya siya magpahimuyong kag maguntat sa pag-erupt niya. Though matiyag na, though sige-sige na lang. No? Every month, no, may mga balita kita, mabato na to na information, kisa makibot na lang ani kita kay do halos kadadlaw na lang gid ang alarm bala nang warning sang NDRRMC sa aton cellphone, ma-alarm na nako kaysa kay magbagrong, ato na naman bisan di mo na makita, ato naman lupok na magrong kanlaonay, no? Amo na lang gid na naanda na naton kag do. Daw inabalang parte na lang sa aton sining kabuhi, nga once magtunog ang aton tag sa mga cellphone. Now, pinakalaban-laban gid ang unod sina maghalong kay man nagbuga na naman ang Mount Kanlaon sang amuning nga oras, oh, kag amuni ang dapat himuon do mga muna nga mga abiso do na anda na naton, no, kisa panalagsa na lang gani ng alarm bangod sang mamunog kapag ulan kag binaha, no, di ba pareng ampil kag ti mo to kag ginasang ano to kagahon to na basahan ko naman ang alarm, ang warning naman sang NDRRMC sa aton sini nga cellphone. Ti na-record kahapon na pulo ka mga pagtayog sa palibot sang bulkan kag kun sini nagdangat na sa subrag ni gili 4,656 ka tonelada paring ngampil nga asupre ang ginbuga, no, sang bulkan humalin pa sa tong tinalikdan nga Oktubre 10. Kag ini may kataso naman nga 6,000 metros o kon 6 ka kilometro, magambal kita 6,000 meters, ti round up ta na siya, convert ta sa aton nga metrics, 6 kilometer gina, no, kay ti every kilometer is 1,000 meters, no, paring ampil. Amo na kataso, grabe 6 kilometro. Ko amo na di abing bibi sang bulkan ang city proper, ang kataason sang iya si ginbuga old sagay. Ha, amo na kataas, ha. Pataas ya, ha, ang ginasiling naton. O, oh, pinsarab lang pwersa mo, mapabuga mo na yan mo na kataas ang asupri, abu, kag mga bato da, mo na kataas kung hindi pwersado ang eksplosyon, no? Amo na kapwersado. Ti sa subong, no, nagpabilin dira, labi na sa mga utod natin, das may DSB, San Caro, Uldog, directly, hindi man sila piktado, kaya yung bugas ang hangin mo, manadang ginabasihan mo, labi na sa subong Amihan, ang huyop, halin norte, pasur, laban-laban gid, ang dapyasin na, tupa naman na to, pasout, no, ang buga, sang nasambit nga abu gikan dira sa bulkan Kanlaon. Ti alert level 2 ang bulkan, pasidaan ta na lang daton pamilya kung may mga kamag-anak kita, no, nga magbulubantay kag magin mahinalungon, no, mga ka-K5. All right, sige.
Sang tinalikdan nga adlaw gindala na no ang remains no ang labi ni Kaa Christian Pahayahay no iningkap go active auxiliary kumadumduman during the time on September 29 no konsede na muning pinaka unfortunate gid nga adlaw sa pamilya Pahayahay kag sa mga katapok ka 79th Infantry Masaligan Battalion nga konsede na puntosan gid sila sining mga ginapatihan naman dismantled kag remnants no sang gina-consider nila as communist terrorist group ining NPA no nga konsede ginbawian ginisang kabuhi no ang nasambit nga Kaa Kapgu nga si Pahayahay kag ginkapilas man to sang isa ka sarhento no kag private first class nga during the time dira nagapatigayon lamang sila sa isa ka community operation no isa ka civil military operation dira sa palibot kumbaga nagahinun-anon nagakoordinate sila sa mga residente sa mga public official dira sa barangay Malasibog dira sa may sitio Bautista lapit gid sila sining city prop sa barangay proper no dira nagakonduct sila sang civil military operation kay tigo magambal kita civil military inabalang mga operasyon nga napartiniser sa mga sibilyan mga programa sang aton sining nga gobyerno kag military nga amuni ang ginakabig naman bala iyang pagpatigayon sa pagkuha sang simpatya kag of course no ang panguna-una kag tigipusoon sang mga pumuluyo dira sa palibot nga masami amo gining ginapuntirya man sang mga kaaway no kaaway sang gobyerno naton para iya magsulod man sa ila sining hublag o kon grupo tiya mo na daang ginatawag nga civil military operation. Not necessarily on patrol sila da, pangita sila da sa ilang mga kontra kag dito makigira, no? Although on a battle gears, no, ang aton siring militar, di of course given na kasi siyempre gwa sila to, expose sila kinanglan man nila i-secure ang ila siring mga kugalingon. Ugaling lang during the time while on rest, no, nagpahuway sila da kasi pwerte man ang pag-ulan. Sa sinang mga inoras, tinidto, wala sila magkabantay gid ang mga kalaban ara nagliya mga kakipaib no dira sa area kag ato na didto no nag kamang nagli kag nagbantay sila. That is why nga nagluntad ang exchange of fire bayluhan na isang lupok nga mo naman ang ginkamatay sining Kapgo active auxiliary nga si Christian Pahayahay kag ginkapila sang iban. Perte isa ka oras kag paglukpanay no but sa initial exchange of fire dito no tumbara yon ini si Christian Pahayahay although wala man sa insigida iyang ginbawi an sang kabuhi na dala pa siya sa ospital o no? Galing lang kati sa masubo nga palad siguro ti medyo critical man ang igo sang tawo amo na nga ginbawi an gid siya sang kabuhi ti sang nagligad nga ta adlaw no maisaman ka si mana nga paghaya siguro sa bangkay ni sang Kaa upo ning iya sining pamilya ti didto gin tagaan siya sang matawag naton military honors no isa ka pagkilala sa nahimo nga serbisyo kag pagkabaganihan no sa sining nasambit nga Kapgu nga nag-alay nagbuwi sa iya sining kabuhi para lamang masigurado no masecure dira ang lugar agod nga magpabilin nga matawhay malinong batok sa mga malain nga mga elemento no kaupod ang 79th Infantry Masaligan Battalion kay tigo maghambal kita nga Kapgo something like volunteers man sila mo no nga hindi gid sila siling enlisted personnel regular nga tropa o kon infantrymen sang aton nga Philippine Army but of course sa ila man sining kumbaga willingness no nga mag-serbisyo sa aton sila nga pungso. Doon muna nagsulod sila sa pagkakapgo. Although may ginabaton man sila nga daw makabig daw sweldo nila. But idigitan muna, no? Kadako, i-compare mo gandiyan sa mga enlisted nga mga regular, no? Nga mga katapos ang aton sila nga armadong kusog, nga nagabaton sa dalagko nga mga binibisyo. Tiyan muna, no? Ang makabig naton ang risgo, kag ang baylo sang
Ini bilang, of course, balaan naman na nila, anytime, anywhere, something like, amuning matabo sila, ginaexpectar na nila, no? Muna gani, ilang gagin sumpaan nga trabaho, nga di gina nilang paktangid, no? Sa kung anong lugar, kung anong tiun, oras, adlaw, gabiman, o kung sa silak sang adlaw, bawian sila sang kabuhi, kaya ang kaway mabantay man na, no? Kag patraydor man ang sistema sa mga kalaban, nga of course, siyempre gapinsar man nga makauna man sila, makapuntos, amuna kadilkado ang trabaho sang aton nga militar, kag kapulisan mga kakipay. Amuna ganing panambiton, no? Mga sinanguna, bala nga panambiton, paringampil, mga kasabihan, nga kung magpulis kag military, initing tropa sang gobyerno, ang isa mo nakatiil ko no araw na silulubngan, no? While ang isa nagtapak sa duta, naghatag sang serbisyo. Di ba? Parang ampil, amuna kadelikado, no? Ang pagpangalagad, no? Labi na sa pagbantay sang seguridad kag kalinong

kaya sa komunidad kag sa Pilipino mga kakipaib. Di dire, no? Ginpabatsyag man sa iya sining nga pamilya kung ano man siya ka importante sa batalyon, no? Apisar nga isa siya kakapgo pero inisyagin kabig nga brothers in arms, no? Sang aton sining nga Philippine Army. Dito ginhiwat ang misa sa dinis sa Barangay Bito, dira sa may Bito Church, no, sa Barangay Bito mga kakipaib, sang tinalikdan to nga adlaw. Di masubo, no? Amuning masakit kag masubo nga kamaturan mga kakipaib nga ginaalay sang aton sini nga mga servicemen and women para lamang sa aton sini nga seguridad kag kalinog sa tagsan aton ka mga komunidad. Di ang pamangkot dira saan upa ni matapos ni. Kasi kung magambal kita nga dismantled kag remnants butsing ganon bungkag kag nabili na lamang salin kuting nga suno sa mga pumuluyo nga himo pa ni sa mga kalaban ano bala may suporta gyapon sa masa sa mga tawo dira sa lugar, oh, nga dira sila gyapon nag-exister sa palibot dira sa area mga kakipaibs ang Eskalante. Ano bala ang problema, no? Kati sa nasiling na ining mga grupo kag organisasyon di man ni tiner or magdugay kung wala man suporta sa masa. Amuning dako nga pala mangkutano naton mga kauturan. Kati of course ang problema sa aton sini nga susyudad, no, halos hindi naman gid makakas-kakas ini mga isyu sang corruption, kakulangan, kag mga problema sang aton sini nga gobyerno. Lain-lain man nga mga administrasyon ang magtuluhaw, mag-alagi, amugyapon ang problema nga ginaingos sang kadam-an, no, sa aton sini nga mga uto dilabi na ining aras kabukiran pero batsyag nila hindi na sila malabot gid sang serbisyo sang ila sini nga gobyerno. Kag of course nagasupreher man sila sa ginatawag injustisya, kakulangan sang justisya, which is they resort to groups nga nagapangako sila sang mas marasig pagid nga solusyon ilabi na sa mga problema ang nag-exister dira sila. Kasi wala man sila sang palapitan kag kumayara man daw mga pabungol-bungol kag paapa-apa na man lang dira ang ilang nga mga opisyales dira sa kung anong mga lugar man da. Ilablang daw makabig nila daw wala naman sang may mahimo. Amo na nga nagkadto na lamang sila sa amuning mga grupo nga nagpangako sila sang madasig nga solusyon. Ti amo to ligad to may ginraid naman to nga sino to? Nga isa ka individual ang grupo ni sang NPA nga ginakonsider man nila as isa ka drug personality na mga kakipaib nga ilagid na kumpiskahan sang armas. Pwerte pa ni ka laba ni sang armas galing nga nakuha pa rin ang pilo isa ka baby armalite ni may mga bala, no, sang nasambit nga M16 kag isa ka 45 nga pistola kag mga bala man magazine na recover na amaring ginpagwa nga pahayag, no, sang Roslyn Jean Pilicuman NPA. Dira sa may porsyon da sa Barangay Paitan, Eskalante City sa tong September 29 man yo. Gindisarmahan nila ining si Ascertain Raymart. Ang ginakabig nila, suro sa ilaman sining nga statement nga isa ka drug personality. Amo na, no? Dira mga kakipaib. Sige, wala na kita oras. Madamog nga salamat sa mga nagupod sa aton sining nga programa. Abangan ninyo masunod nga palatuntunan ang Gus Abanay sa mga balita. Kaupon si KK5 Joel Abilan. Thank you again sa aton nga mga listeners, viewers na aton nga nagsubaybay sa aton nga programa karon nga aga. Kaya sa aton man nga mga kaupdanan, sa ngalan sa aton sining nga technical partner si KK5 ang Philapoy Celestial. Sa aton sining nga station manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Kag sa aton man nga big boss, Dr. Miliitang Uy. Ini ang inyo alagad, kag K5 Rual, Carbajo sa Penada, paros kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: si Hunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! D3 Bio! Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio!
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: K5 News FM.
3: Bangod sa kriminalidad, anomalya, korupsyon, kaginawatay sa aton gobyerno. Ginpasad ining palatuntunan, agud ang pumuluyo, hilway sa ila pagpalayag sang ila tagsa-tagsa ka mga opinyon. May mga balita nga dapat nila mabatian. May mga opinyon nga dapat nila mahibaluan. Kag may mga isyu nga dapat nila tutukan. Gus abanay sa mga balita. Gus abanay sa mga impormasyon. Gus abanay sa mga isyu. Gus abanay. Kag karon, yari ang inyong alagad kag K5 Joel Salas Abelay. Gus abanay.
4: Di may bulanan nga pinsyon. Uy, hala. Sa aton sininga mga kapamilya nga mga Ilonggo, bisan din ka man nga sulok sang aton pungsod Pilipinas. From Aparito Hulo, from Huloto Negros. Hindi ba lang? Pizza Diyos na kita karon or Pizza Unsi Radar? Pizza Unsi na kita sa bulan sang Oktobre 2026. Sa gihapon ang inyong kakilang

basta may salas, may abilay. Nga ginakomponer sa nga duwa ka sudad kagin sa Kabanwa, ang sudad sa Kadisagay kag Manapla. Ginakilala sa kalabanan kasama sa pagpamuno sa atong pinalaga nga Congressman, Congressman Tardy Marañón III. Ang aton Congressman, tuloy ang laban. Walang atrasan sa pagkagobernadora sa probinsya sang Negros Occidental sa Edalom sang United Negros Alliance.